0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako sa kapadre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
10: Santon Plus Gold.
9: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
10: Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Max, daghan ang natubangan.
11: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday. DJ Edgeboy Art on XFM.

0: FM.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Do na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay do na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Bago pa man magsildo, wala namang kwikwarta niyo'y.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
6: Exciting!
2: Exciting!

0: Nakaklarek sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
1: Dili sa kulang ko o wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: in Davao City. XFM 89.1. Musika. Musika. Balita. Balita. Serbisyo. Serbisyo. XFM. Katropa mo.
1: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di ko matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kreatin lami ang natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka rin, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting.

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN

0: than drug San Pedro.
1: Magkakaon lang kita og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana.
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM 89.1, Davao City.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang malusog na Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa Metro at Mega Manila. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras sa talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Kasama pa rin ang ating partner, expert on air at bantay kalusugan, si Doc Ronald Paler. Magandang morning, partner.
1: Good morning po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Mm-hmm. And of course, a new Sunday, new week at panibagong talakayan muli hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan sa umaga pong ito. At ito ay sa mga overall health ng mga kalalakian. Kasi merong sinasabi, Dr. Algie, mas mahaba daw ang mga buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. At bakit kaya ganoon ang research at ano yung mga dahilan kung bakit mas mabilis mamatay ang lalaki kumpara sa mga babae? Yan po ang ating tatalakayan ngayon dito po sa ating programa, maya-maya lamang.
0: Eh, ngayong araw na to, Sunday na Sunday, talagang batiin natin yung antong, bago tayo magpatuloy, batiin natin yung ating mga taga-subaybay sa Mindanao. Mm-hmm. O, sa party ho ng Davao City, ganun din ng Zamboanga. Mm-hmm. Sa mga nandyan po sa Tagum. O, yung mga taga-subaybay po natin sa Cebu City, ganun din po sa lalawigan ho ng Palawan. Yan, na lagi nakatutok po sa ating pong programang The Secret of Health. At huwag din natin kalimutan, syempre, yung ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila, especially dyan po sa parte ho ng Rizal. Uh-huh. At dyan sa parte ho ng Bulacan. O, musta na po kayo? Sana po ay wala ng baha sa inyong lugar. Medyo tumahitahimik naman yung ulan, ano?
1: Iba sa Pampanga, parang hindi pa yata nahupa.
0: Anyway, pinaka-importante ay tayo'y walang karamdaman. Mm-hmm. At marami pa po tayong pwedeng gawin sa buhay basta po tayo ay healthy, mga ka-wellness. Para po sa inyo, mga katanungan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung ang pong question ho ninyo hindi naman po maselan, ano, eh pwede pong pakilagay ang inyong pangalan at kung saan po kayo nakikinig na lugar para ma-acknowledge po natin dito po sa ating pong programa. At syempre, kung nais po ninyo subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, pwede na po itong mabili sa ating pong mga partner distributors sa mga leading drugstores sa ating pong bansa, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din ho sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at ganun din sa mga local pharmacy o mga butika ho sa inyong mga lugar-lugar. At mabibili na po, good news! Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay pwede nyo nang puntahan sa Fisher Mall Supermarket at ganun din sa grocery section ng Mercury Drug. Yan. Pagtanong lang po ninyo, ha, dyan sa ating pong mga binabanggit po ng mga lugar, ang mga produkto po ng Yes to Health. Pwede rin pong umorder na ating pong mga produkto at sigurado akong kompleto at makakarating ho sa inyong lugar. Kung kayo yung order sa ating online shopping store sa Shopee, i-search nyo lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, mga ka-wellness, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Mm-hmm. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ang inyong mga senior citizens ID para po kayo maka-avail ang ating special discounts. At kung ikaw naman ay merong mga iniindang karamdaman at mga tinitiis po ninyo, balik-balik na at madami na pong pera, nagsa-shopping na po kayo ng mga gamot, ay pwede nyo pong subukan ang mga services natin sa mga Yes to Health, na kung saan ang mga programa po nito ay pwede pong makatulong at pwede po nating i-personalize para po sa inyong mga karamdaman. And of course, kapag ka magpakonsulta po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, libre po ang ating konsultasyon. Yan po ay serbisyo publiko ng atin pong kumpanya ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, dito po sa mga program natin, meron po tayong cleansing and detoxification program, acupuncture, nutritional therapy, herbal therapy, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, at doon naman sa may mga problema sa inyo pong mga kasukasuhan, bone alignment, and gusto nyo din ng relaxation and yung tinatawag natin manipulation kapag kayo po ay nahihirapang igalaw inyong katawan, meron po tayong hilugtok dito po sa ating Santa Rosa and Quezon City branch kasama mm-hmm. po si Doc Wendell.
0: Mm-hmm. Ayan, at talagang yung technique na yan mm-hmm. ni Doc Wendell, eh napaka maginhawa sa ating pong katawan. Oh, para na para sa mga taong may problema ho sa kanilang mga kasukasuan, pag Thursday, nandiyan po si Doc Wendell sa Santa Rosa branch. Ayan. Mm-hmm. At sa ibang mga branches natin, per schedule yan. Mm-hmm. No? Anyway, bago makalimutan, baka makalimutan ko ito eh. Binabati natin na isang maligayang kaarawan. Nagdiriwang ngayong araw hong ito ng Sunday. Mm-hmm. Ngayon ho ay September 13. Ang bilis ng araw, ano? Binabati ho natin ang maligayang kaarawan ng isa sa ating mga boss. Mm-hmm. Ayan, si Ma'am Icy.
1: Oh.
0: Ni Ma'am Icy?
1: Ivory Claire. Yes.
0: Uy, ayan. Ang
1: happy
0: panganay,
1: birthday po, Ma'am Icy.
0: Panganay ng ating boss, Remilito Uy. Mm-hmm. Na-birthday niya po ngayong araw ho na ito. At ngayong araw, nandiyan yung mga kasamahan natin. Sana eh? Sa Kalatagan, Batangas. Mm-hmm. Ayan, yung kasama natin po sa church.
1: Family outing.
0: May family day, outing po. Today. Okay. So, doon sa mga nagtatanong, kung saan ba po pwedeng puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic at kayo'y makapagpakonsulta sa ating pong mga naturopath, pwede nyo pong puntahan sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasi.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At yan ang mga branches ng Yes to Health na pwede po ninyong puntahan mga ka-wellness kung kayo po'y nagnanais ng serbisyo na may kinalaman sa naturopathic medicine. At bago ko makalimutan, doon sa mga nagtatanong, kailan ba pwedeng pasyalan yung bagong branch ng Yes to Health?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, kasi yung ating old branch, ayan, dinan ko lang yung sa kodigo ko ha. Ang dati nating branch na until now naman nandiyan, ano? Mm-hmm. Eh diyan po tayo sa tapat po ng MRT Quezon Avenue Station southbound.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya lang tayo ho'y lilipat na. Ayun, tingnan natin tong text message ni Sir Almer, ang ating pong general manager. Diyan po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy.
1: Mm-hmm. By ano na yan? By last week ng
0: fourth
1: September.
0: Fourth week of September ay yeah. Open na po. Mayroong soft launching ang Yes to Health Wellness Clinic na ilulocate po ng bagong location natin ay dyan lamang sa ground floor, MP Pass 1A. Numbers, yung stall number niya, no?
1: Mm-hmm.
0: 3567. Guadalupe Commercial Complex, Epifanio de Los Santos Avenues, diyan sa EDSA, Makati City, Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, ibig sabihin ito ay doon sa ano, doon sa Guadalupe Commercial Center, yung ano, yung MRT
1: Guadalupe.
0: Mm-hmm. Pagbaba mo doon, doon sa mismong makikita
1: building.
0: Mo yan eh.
1: O pagbaba o mismo sa hagdanan, pagkakaliwano, yun na yun.
0: Oo,
1: pagkaliwano, yun na yun. At mas maganda yung pwesto natin ngayon, Doc. Dati pupunta pa sila second floor. Ngayon,
0: nasa ground floor na.
1: Hindi na mahihirapan yung mga senior citizen po natin, mga kababayan nating senior citizen na magpakonsulta doon sa atin pong clinic.
0: Ayan. Kaya kung kayo po ay may time sa ika-apat na linggo ng buwan, ano yan?
1: Last week
0: September. September, ngayong buwan na to.
1: Mm-hmm.
0: Eh, dyan po ay magsusoft launching na ho tayo, mga ka-wellness, sa bago nating location. Ha? Kaya huwag kalimutan, yan, markahan po ang inyong mga kalendaryo.
2: The secret of...
0: Okay, pag-usapan po natin itong isang paksa, no? Tungkol sa kalusugan ng mga kalalakihan. Mm-hmm. Dokron, pag pinag-uusapan ang health ng mga lalaki,
1: mm-hmm.
0: Unang iniisip natin, lakas, energy.
1: Mm-hmm.
0: Muscle, stamina. Mm-hmm. Yan. Kasi parang yung nagiging ano yun, nagiging parang
1: barometer.
0: Marka o barometer sa kalusugan ng isang lalaki. Pero ang tunay po na kalusugan ng isang lalaki, hindi po lamang nasusukat kung gaano po tayo kalakas magtrabaho o kaya naman gawin po yung ating araw-araw na mga responsibility. Ang tunay ho na tanong ay kumusta ang kanyang puso?
1: Mm-hmm.
0: Kumusta ang blood pressure, pare? Kumusta po yung inyong sugar level? Yan, kumusta ho yung inyong timbang?
1: Mm-hmm.
0: Yung kalusugan ng inyong atay, ng inyong mga kidney at mga hormone at kumusta rin ang inyong mental health?
1: Yes.
0: Yan. Kasi mga lalaki partner, hindi yan ano eh. Hindi yan mahilig magsabi ng kanilang nararamdaman.
1: Oh, parang tago ng tinatago as much as possible kung kayang gawin ng suluhin yung mga bagay, susuluhin.
0: Pero alam mo ba, may pinakamatinding tama ng mental health sa kalalakihan.
1: Sa kalalakihan.
0: Yan. Kaya pag-uusapan po natin yan mamaya. At ang ultimate question, kumusta na ho yung inyong lifestyle?
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon ha. Yung mga tanong na yan, kailangan po ninyong sagutin. Hindi namin masasagot yan. Kayo lang na makasagot niyan. Ano? At ano po ang maaaring gawin natin upang mapanatiling malakas, aktibo at healthy ang ating katawan habang ho tayo ay tumatanda. At dito mm-hmm. po papasok ang isang napakahalagang konsepto tungkol sa tamang nutrisyon at healthy lifestyle. Ang katawan po natin, ha, mga kumpare, ay nangangailangan ho ng tamang nutrients para ho sa paggawa ng katawan ng energy at mapanatili ho yung ating puhunan, ha, yung ating kalamnan, mm-hmm, yung function ng ating immune system, pati yung kalusugan ng ating utak at iba't iba pang aspeto ng kalusugan ng isang lalaki. Ang tanong, ano ba ang mga madalas na health challenges sa mga kalalakihan, Dok Ron, base sa mga pag-aaral?
1: According sa global and also Philippine health statistics, ang pinakamalaking health challenge na nakakaapekto sa mga lalaki is dominated doon sa sakit sa puso, cancer, also injury, kasi mga lalaki daring masyado. Oo,
0: Masyadong makulit. Ano? Gusto yung mga risky.
1: High adrenaline na mga activity. And also metabolic disorder, mental health problems, and health unhealthy or risky lifestyle behaviors. Mm-hmm. At ang importante na mga behavior na kailangang matandaan ng mga lalaki statistically, mm-hmm, na kung saan ay nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Number one is yung smoking. Mm-hmm. Ang ano niyan, ang kaakibat na risk niyan is cancer, COPD, heart disease. Mm-hmm. Alcohol abuse, sakit sa atay, also aksidente sa kalsada kapag nagmamanihong lasing. Mm-hmm. Poor diet, nagko-cause ng obesity and diabetes, physical inactivity, heart disease, chronic stress, hypertension, also mental illness. And kapag ka meron kayong sleep deprivation that causes hormonal and metabolic disorder, delayed healthcare, nagko-cause ng late diagnosis, yan po ang nangyari kung bakit ang mga lalaki ay mas maaga pong namamaalam.
0: Ayan. So talagang maraming mga health challenges. Mm-hmm. Ang isang lalaki. Ngayon, ang tanong, ano-ano mga sakit ang tumatama na kadalasan ho sa mga lalaki mula po sa edad na 40? Kasi sinasabi nila, Dok Ron,
1: life begins at 40.
0: So, lagi ko naman tinatanong, uh-huh, what kind of life is a life that begins at 40? Oh. Is it a healthy, is it enjoyable life, or is it a miserable life?
1: Yan ang problema eh. Kasi ika nga sa mga studies or sa mga studies na papakita na yung tinatawag natin na health decline ng mga tao is nagsisimula sa 40. Yun. Pero kaya para sa akin, hindi yon life begins at 40. Mm-hmm. The decline of life begins at 40 kasi ang nangyayari is naabuso doon sa peak ng panahon ng mga 30-hen, 20-hen ang edad, doon kumakawala yung
0: para
1: mga...
0: Para nag-uumpisa yung payback time doon sa edad na 40.
1: Yes, ganun ang nangyayari sa katawan. And ang leading health challenges statistically ng mga kalalakihan is yung puso, heart disease, and stroke. Ito ang number one cause ng death ng mga kalalakihan sa buong mundo.
0: Hindi lang sa Pilipinas. Mm-hmm. Global.
1: Globally yan.
0: Number one na dahilan ng pamamatayan ng lalaki, yung itong nabanggit mo. No?
1: Pinakauna dyan, Doc, is yung heart attack. Mm. Sunod, yung coronary artery disease, yung mga pagbara sa ugat. Mm-mm. Pangatlo, ang stroke. Mm. Tapos dyan is yung hypertension. Yung ang mga nabanggit natin, yung paninigarilyo, obesity, high cholesterol, diabetes, stress, isa sa mga cause ng problem na yan, poor diet, and lack of exercise. According sa study, 18 million deaths yearly worldwide men tend to develop heart disease earlier kaysa doon sa mga kalalakihan.
0: Mga kababaihan, ano? Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung mga lalaki, mas nagde-develop sila early.
1: Ng heart disease.
0: O, ng tendency to heart disease kaysa sa mga babae. Kasi, kung titingnan din naman, hindi naman sa... Actually, ang lalaki, mga kaibigan, ang build-up talaga sa physical build-up natin.
1: Mas malakas.
0: At even yung buto natin, mas
1: stronger.
0: Dense.
1: Yes, dense.
0: Yung muscle natin is denser because our dominant hormone is testosterone.
1: Testosterone, yes.
0: Diba? Even nga yung boses natin, mas malaki sa mga kababaihan. Mm-hmm. Pero... pag tinitingnan nila yung pag-aaral, ang mga kababaihan ay mas careful. Mm-hmm. Mas madali silang mag-worry.
1: Yes.
0: And this thing will harm them. Mm-hmm. Yung mga kalalakihan, wala eh. Pasa todo eh. Bahala na. Ganun. Uh-huh. Kaya yun siguro yung dahilan. Tsaka kalalakihan, masyadong... busy sa trabaho,
1: yes.
0: They don't care, basta mabusog sila dahil busy sila, kakain sila kahit whatever type of food na meron dyan.
1: Meron, lalong-lalo na pang mabilisan. Mm-hmm. Yung kasi ang gusto ng lalaki palagi, mabilisan sa lahat ng bagay.
0: Oo. Mm. So anong pinakang punot dulo, bakit marami kayang mga lalaki ang nai-stroke at na heart attack? Doc Ron? Ano yung pinakang primary reason sa tingin mo?
1: Ang pinaka primary reason yan is yung mga ano natin. Number one is yung bisyo.
0: Bisyo.
1: Mas marami sa lalaki, kung titingnan natin, smoking population, mas marami sa lalaki. Drinking population, mas marami sa lalaki. Pangalawa, yung ano, stress. Ang kalimitan kasi, nagiging mas stressful ang buhay ng mga lalaki kasi yung contributing factor, yung sigarilyo at alak, that causes stress sa katawan. Meron pang yung tinatawag natin, most likely kasi sa mga lalaki is secretive doc. Kaya nangyayari is yung burden ng problema.
0: Saka sila yung ano, ang burden or responsibility, kaya nga ang tatay daw ang haligi ng tahanan.
1: Haligi, yes.
0: Ang nanay ay ilaw.
1: Mm-hmm.
0: May isang tanong niya na nakakatawa eh, ano eh, nakalimutan ko na kanina, naalala.
1: Pagka mas para lumiwanag, mas maraming damihan ng ilaw. Mas dadamihan yung ilaw.
0: Ay, huwag niyong gagawin yun. Nakaka-stress yun.
1: Kaya nga sinasabi nila, merong objection about dun sa buhay ng ano ba, itong mga Muslim brethren natin. Kasi ang sinasabi nila, eh, bakit si Jacob, eh maraming asawa. So naisip lang nila yung madaming asawa pero hindi nila naisip kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay kapag ka maraming asawa. Nako po, pag isa pa nga lang kayo, hindi maririndin na ano pa siguro kapag madami.
0: Isa pa rin bagay dyan yung ano, siguro yung karamihan sa mga lalaki exposed sa development ng hypertension.
1: Yes.
0: At yan po ang isa sa dahilan. At bukod doon, Doc Ron, sa mga binabanggit mo kanina na mga leading cause of death sa mga kalalakihan, isa pa rin dyan yung cancer.
1: Cancer, yes.
0: Kasi ang cancer, lagi itong pumapangalwa sa mga top killer diseases, yung tinatawag na malignant neoplasm. Ang cancer, most common cancer po na tumatama sa lalaki based on studies is una, lung cancer.
1: Sigarilyo yan, panigurado.
0: Prostate cancer, yan, pangalawa yon. Ikatlo, yung colorectal cancer. Ngayon, dumadami na sa Pilipinas sa may colorectal cancer. At hindi na biro din, sabi nga, alarming.
1: Yung
0: bilang, ano. And also yung liver cancer, lung cancer, at prostate cancer. Itong lung cancer, strongly linked yan sa smoking. Yan namang prostate cancer, one of the most common cancer na makikita mo sa mga kalalakihan, especially sa kanilang pagtanda. At ang ayon sa key statistics, nakikita nila na yung cancer is remaining one of the deadliest cancers among males globally. Kasi pag nagkaroon ka ng cancer sa baga, just imagine ang affected sa'yo yung pinagmumulan ng pinaka-importanteng elemento ng buhay, yung oxygen.
1: Seconds lang yan eh.
0: Oo. Yan. At ang mga kalalakihan generally ay meron daw mas mataas na cancer mortality rates than women because of their higher smoking and alcohol consumption rate. And delayed screening. Yung mga lalaki, masyado silang top personally, matibay.
1: Isipin kaya pa.
0: Pag may nararamdaman, saka na magpagamot. Kasi baka pag nalaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit.
1: yun ang kalimitan.
0: Yun po yung mga dahilan kung bakit natutuklasan, especially yung prostate cancer, mga ka-wellness, kapag ito ay talagang malala na. Commonly, stage 3 and 4 kapag nadidetect ang cancer dahil may symptom na
1: ito. May symptoms na. Kalimitan din is, dito naman tayo sa diabetes and metabolic syndrome, ang problema din sa maraming kalalakihan is yung sedentary lifestyle. Dati, hindi yan problema. Ngayon kasi, mas gusto ng mga lalaki na yung nasa opisina or hindi na masyadong yung tinatawag laborious na trabaho.
0: Kasi dati noon, ang mga kalalakihan, nung hindi pa nasa modernong panahon, most of them nakikita mo sa construction, sa farming, pero ngayon hindi na, iba na ang mundo.
1: Iba na, kaya yun, sedentary lifestyle, processed food intake, kasi magmamadali, diretso, kakain ang mabilisan para balik uli sa trabaho. And also dahil sa bisyo, obesity, and also chronic stress. Yun. Kaya hundreds of millions, Doc Algie, sa ang mga adults globally ay namumuhay na merong silang diabetes and abdominal obesity, and nagpapataas niyan is yung ng risk ng ganitong problema is kidney disease, pagkabulag, heart attack, And isa itong pinaka-importante sa mga lalaki, yung erectile dysfunction.
0: Oh, kasi pag meron kang diabetes, itong apat na to, number one yan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede masira kidney mo, pwede mm-hmm. ka mabulag.
1: Mm-hmm.
0: At yung pinakang ayaw ng karamihan ng lalaki,
1: erectile dysfunction.
0: Oh. Ibig sabihin, hindi na mawawala na ang tigas. Ng paninindigan. Ayan.
1: Uh-huh.
0: Oo. Just imagine kung ikaw ay 40 lang,
1: uh-huh.
0: kaya 50 anyos ka lang, wala ka ng ereksyon.
1: Uh-huh.
0: Eh, malaking problema talaga yun sa isang lalaki.
1: Uh-huh.
0: Oh, eh, sabi nga nila, eh, para ka daw pinutulan ng kaligayahan.
1: Uh-huh. At saka sabi nila, nakakawalang lalaki na daw ang pagkagana.
0: Oo. Ayan. Kaya diyan sumusunod yung isa sa isang problema din ng kalalakihan, yung mental health mm-hmm. and suicide.
1: Oh, yeah.
0: Sabi sa isang pag-aaral, nakita niya ang mental health ay isang major pero hindi nare-recognize agad
1: mm-hmm.
0: sa mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ito yung common condition na pwedeng ano nito, yung depression, mm-hmm. anxiety, na yung iba dahil nga hindi sila masyadong open,
1: mm-hmm.
0: na-focus sila sa substance abuse,
1: mm-hmm.
0: and yung iba naman, burnout.
1: Mm-hmm.
0: Ang ibig sabihin ng burnout, kapag meron kang work,
1: mm-hmm.
0: na hindi mo na talaga parang...
1: Nagbe-breakdown na yun.
0: Parang doon na yata napunta lahat ng panahon mo. Mm-hmm. Siyempre, ang dami mong bills eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami mong kailangan bayaran. So, nagkakaroon sila ng burnout. Kumbaga, wala silang choice kundi
1: mm-hmm.
0: magtrabaho. Kaya nakakarating sa point ng burnout.
1: Mm-hmm.
0: So, ito yung mga reason kung bakit marami daw ang suicide rates. Okay. Especially mm-hmm. dun sa mga bansa, partner, na matindi yung stress sa mga kalalakihan. Mm-hmm. Like Korea,
1: yeah.
0: Japan.
1: Yes.
0: Grabe, kasi iba yung standard nila pagdating sa trabaho.
1: Trabaho. Very oo. Stressful.
0: Sa Pilipinas, ang nakakatuwa sa Pilipinas, wala na ngang pera, tumatawa pa. Bahala na nga, nagsiswimming pa. Iba rin tayo eh.
1: Aha, yung
0: iba
1: resilience.
0: Rin talaga ang Pinoy. Oh. Pero based on study sa ibang bansa,
1: mm-hmm.
0: nako, medyo iba yung ano nila.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pag meron silang mga nararamdaman ganito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun mga kaibigan, ang ano.
1: At okay. Kalimitan yan, Doc Algie, ay nagiging problema kasi ang mga lalaki is yung stigma baga na if you have, sasabihin, oy, nadidepress ka, ang weak mo naman.
0: Oo. Siyempre, lalaki, yun na kailangan matibay.
1: Matibay.
0: O, yun ang ano, yun ang problema doon, mga ka-wellness. Kaya nga, nakikita natin dito kung bakit sila may pinakamataas na rate ng pagpapakamatay, suicide.
1: Mm-hmm.
0: Especially, di ba sa like in Korea,
1: mm-hmm.
0: Mababalita mo lang isang sikat na K-pop o isang mm-hmm. sikat na yung nakikita mo sa
1: personalities.
0: Mga ano, personalities mm-hmm. sa showbiz, namatay at the age of very young age.
1: Very young age, yeah.
0: Oo. Yun yung mga ano po, problema.
1: And another thing is yung obesity sa mga kalalakihan at kalimitan is hindi natin pinapansin yung mga ano natin, belly fat. Ang pinaka more concern, dapat maging more concern tayo is dong mga fat or mga visceral fat doon sa ating ano, sa ating katawan. Ang nagiging dahilan niyan kung bakit ang isang lalaki ay tumataba kahit naman ay hindi masyadong madami ang kinakain is kapag ka merong tinatawag na chronic inflammation sa katawan. Of course, that causes fat accumulation sa ating katawan. Also, that causes also heart disease or heart disease risk, diabetes risk, and also yung tinatawag natin na hormonal imbalance. Sa statistics, obesity now affects billions globally sa mga kalalakihan and rapidly increasing, especially dito sa ating Asian countries. Isa din ang Pilipinas kasi malakas tayong kumain at mag-consume ng mga matatamis and yung mga tinatawag natin na liquid candy. Term nila, liquid candy or other terms, soft drinks.
0: Tawag nga dito, silent epidemic, itong obesity. Uso na ang yan na daw ang new ano ngayon sa mga kalalakihan, hindi na daw yung abs.
1: Times.
0: yung mga biro nila, hinahanap daw ngayon ng mga babae, hindi na daw yung
1: abs.
0: Abs. Yung dad bods na daw.
1: Uh-huh.
0: Pero mga ka-wellness, hindi yun healthy.
1: Yes.
0: Although wala naman tayong sineset na standard ng what is nice to see,
1: uh-huh.
0: di ba? O nice for the eye.
1: Mm-hmm.
0: Pero maliwanag sa pag-aaral na kinakailangan talaga na ma-overcome natin yung development ng obesity
1: yes.
0: sa ating katawan. No? So, next is yung mga chronic respiratory diseases. Ano? Kasi nga kanina, yung mga lalaki, di ba, commonly smoker.
1: Smoking, yeah.
0: Pwede magkaroon sila ng problema sa kanilang baga.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay isa rin sa challenge sa Pilipinas. Napakaraming mga naninigarilyo. Kung hindi man naninigarilyo, vaping. O kaya yung mga risky na mga trabaho na kung saan hindi sila well-protected yung kanilang lungs. Yeah. Maraming ganyan.
1: Especially doon sa mga pag-welding, electronics na mga ano, mga trabaho. Yan ang mga kadihilanan. Also construction, Doc. Yung mga, yung mga alikabok ng semento. And another thing is yung liver disease. Ito ang pinaka... pinaka problema naman ng mga lalaki, fatty liver, kasi alcoholic usage, alcoholic liver disease, cirrhosis, and liver cancer, kasi alcohol, obesity, hepatitis infection, and also yung problema sa diabetes. And fatty liver disease is rising rapidly, especially kahit doon, dati yung mga matatanda lang nagkakaroon, ngayon mas bata nagkakaroon na ng ganong klase mga problema.
0: Lalo na sa US, based on statistics, napakarami merong fatty liver disease. Sa Pilipinas, hindi ko nakuha yung statistics pero sa tingin ko, yan ay may kinalaman sa kinasanayan at kinamulatang pagkain.
1: Pagkain,
0: That we are used to eating foods that are not actually balanced, kulang sa fiber, mataas ang fats, mataas ang sugar.
1: Sugar consumption.
0: Yun yung nakaka-apekto kung bakit yung atay natin, hindi siya nagkakaroon ng healthy condition. Just imagine, ang fatty liver ay literally babalutan ng fats ang yung liver that affects its function. At ito, huling babanggitin ko na problema ng kalalakihan, yung ang tinatawag na sexual and reproductive health problem. Common problem sa lalaki yung erectile dysfunction, hindi nagkakaroon ng healthy erection, infertility, at mababa yung kanilang testosterone. So pag mababa yung testosterone mo, maraming pwedeng maging bunga yan. Pwede kang magkaroon ng prostate enlargement. Or alam mo kasi ang testosterone, yan yung pinakang dominant male hormone.
1: Hormones,
0: Sa mga babae, pag tumaas yung kanilang testosterone, magkakaroon sila ng mga buhok-buhok sa yung mga
1: bigote. Parang nagkakabigote.
0: Pero sa lalaki, normal na yun ang dominant. Pag naman sa lalaki, tumaas yung estrogen, iba naman ang mangyayari. Lalaki yung boobs mo. O kaya magkakaroon ka ng... iba rin yung epekto ito sa kalalakihan. Kasi nga hindi yun yung dominant hormone to be sa kababaihan. So, ang problema, itong erectile dysfunction and other problem regarding reproductive health ng lalaki ay linked pa rin sa mga problema katulad po ng cardiovascular disease, yung sa puso, yung sa hypertension, sa diabetes. Actually, ang isa sa pinaka-major reason na bata pa lang may problema na diabetes.
1: Diabetes,
0: kaya nga ako pag sinasabi ko doon sa mga pumupunta sa clinic na, Doc, ano bang pinaka-the best sa... Just imagine, bata pa, 40 plus pa lang, may problema na sa ereksyon.
1: Wow.
0: Oo. Ngayon, ang suggestion ko sa kanila, kayo po yung magpa-check up, baka po kayo yung mataas ang sugar. And totoo nga, na kahit bata pa kayo, pwede kayo magka-problema if you have diabetes. Dahil ang isa sa reason bakit nagkaka-erectile dysfunction, hindi healthy yung circulation.
1: Circulation ang dugo.
0: Yun po yun. Kaya kinakailangan, kung may problema dito, agapan. Yung mga lalaki, minsan si misis, hindi niya ini-inform. Kasi nga, parang baka iwanan ako ng misis ko pag ganyan, di ba? Kaya nililihim na lang niya. Pero hindi niya alam na habang hindi ito nabibigyan pansin, mas nagiging risky para sa isang lalaki. Kaya pag-uusapan po natin mamaya-maya lang yung mga iba pang concern tungkol po sa kalusugan ng lalaki. Kaya tutok lang po at magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
4: Hey, good morning. Ano pala natin?
5: Milchor, Milchor Riano.
4: Si Sir Milchor. Sir Milchor, ano po ngayon yung reaction sa kape namin?
5: Okay na masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
4: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
5: Mas okay pa siya.
4: Maraming salamat, sir.
5: Okay, thank you rin.
6: Sanford Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Alam mo yung pag sobrang dami mong iniisip kahit kape ka ng kape? Parang sabog pa rin utak mo? Ganun ako dati. Pero nung nag-Santon Gold Coffee Mix ako, mas clear yung isip ko. Hindi ako agad napapagod mentally. Siguro dahil hindi lang caffeine, may nutrients din na tumutulong sa katawan.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
9: The Secret of Health!
10: Healthy Habits, Healthy Life! The Secret of Health, Health Info!
0: Okay, balikan natin, Doc Ron, yung ating pinag-uusapan. Mm-hmm. At ang tanong naman, tungkol sa problema sa prostate, gaano kalaki ang chance na magkaroon nito ang isang lalaki?
1: Well, kapag ka ang isang lalaki, bumababa yung testosterone level. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, Doc Algie, kapag ka bumababa ang testosterone level ng isang lalaki, is nako-convert yung katawan natin to produce stronger testosterone.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag doon sa testosterone natin is dehydrotestosterone, yeah, in order na mapanatili yung hormonal function ng mga lalaki, mm-hmm, kalalakihan. The problem with the dehydrotestosterone is mas ano siya, mas active and also at the same time stronger siya doon, mm-hmm, sa testosterone. Ang nangyayari kapag ka sobrang taas yung dehydrotestosterone or ang pinoproduce na ng katawan natin is dehydrotestosterone is mas mabilis lumaki or yung growth ng cells ng prostate. Prostate gland natin, mm, is palaging tumutubo. At ang nangyayari kapag ka palaging tumutubo, of course mangyayari lalaki yung ano, lalaki yung, mm, prostate gland, masasakal yung ano natin, masasakal yung daanan ng ano natin, daanan ng ihi, and that cause yung tinatawag po natin na benign prostatic hyperplasia. Mapapansin, mm-hmm, ninyo may edad pag kalimitan ngayon, nagsisimula yan edad na 50 years old, mm-hmm, nahihirapan ng umihi, kaunti na lang ang ihi, ang lumalabas na ihi, hindi na masyadong malakas yung stream kasi nagkakaroon ng tinatawag natin na prostate enlargement ang mga kalalakihan.
0: Mm-hmm. Tapos as we age kasi, 'di ba? Normal naman na may slight increase.
1: Decline.
0: Oo.
1: Decline ng testosterone.
0: Tapos medyo nag-i-increase ng konti yung size ng, mm-hmm, prostate. Pero may mga tao talaga na masyadong mabilis.
1: Mm-hmm.
0: Oo, at nagiging dahilan na ito ng isang problema sa kalusugan na hindi madaling solusyunan,
1: mm-hmm,
0: lalo na kung napapabayaan natin. Mm-hmm. So ang tanong, ano-anong mga general ways para maiwasan natin ang karaniwang sakit na ito sa prostate at iba pang problema na tumatama sa mga kalalakihan?
1: According sa studies, Doc Algie, merong mga evidence-based intervention, mm-hmm, na pinaka the best na kung paano maiwasan, mm-hmm, yung tinatawag natin na benign prostatic enlargement. Yung number one dyan is yung regular exercise. So if you are not, mm-hmm, working out daily or from time to time, is the best na kailangan mapanatili yung habit ng doing exercise.
0: Mm-hmm.
1: Whole food diet, isa din yan. Of course, ang kinakain natin ng mga sustansya, yun yung nagpapa-function sa ating hormonal function. Kapag pagkain po ninyo is mataas sa maso, sukal na mga pagkain, masobrang matatamang mga pagkain, deep fried foods, that would great.

0: Nakakatawa, pero
1: yes,
0: may tama yun. Ibig
1: yes
0: sabihin, walang silbi yung sobrang pagtatrabaho kung compromise ang health.
1: Compromise
0: natin
1: ang health. Oh. And that would affect greatly sa buong pamilya. No? Also, stress reduction. So if you have some stress, ang purpose naman kasi na meron tayong kasama sa buhay yung asawa is so that we could open up some of our yung ating mga ano, mga burdens natin.
0: E paano kung yung asawa mo ang stress mo?
1: Yun lang problema. Yan ang problema. Oh. And that is the reason why yung mga misis, you need to also be the ano, yung tinatawag natin na yung calm place.
0: Kumbaga, kung ang lalaki daw, yung dibdib ng lalaki ay parang isang unan na pwedeng sandigan
1: ng mga babae.
0: Ng mga babae. Eh, ang mga lalaki naman ay bisig.
1: Uh-huh.
0: Ano? Hindi, ang mga babae naman daw ay parang isang bed na very comfortable,
1: yes,
0: na pwedeng pagpahingahan
1: mm-hmm
0: ng lalaki kapag siya ay nai-stress.
1: Mm-hmm. Kaya doon sa mga asawa, make it na conducive para uwian ng kayo ng asawa ninyong lalaki. At
0: saka hindi nakakadag. Pag napansin ninyo yung mister ninyo na parang nag-iiba na yung
1: yes,
0: parang lagi na siyang nanlulupaypay, nalalata.
1: You need to check on them.
0: To check, oo.
1: Also, yung ano, kailangan din tigilan yung paninigarilyo. And itong mga lalaki, huwag ninyong kalimutan, you need to check your blood pressure always.
0: Mm-hmm.
1: Baka mamaya is mataas ang pressure ng dugo ninyo, is hindi na pala ninyo kasi karimitan sa mga lalaki ngayon, nagtatrabaho pa din, may mga construction worker tayo, palagi nabibilad sa araw, is you need to check your blood pressure kasi baka mamaya is naibilad kayo sa araw tapos mataas yung pressure ng dugo ninyo. Of course, ayaw naman ang pamilya ninyo, mamaalam kayong maaga.
0: Kaya dapat yung screening talaga, may regular screening.
1: Regular screening. Also, blood sugar testing, cholesterol ninyo. Also, yung endoscopy. Yung endoscopy din, especially kapag kayo ay mabisyo. Especially yung mahilig mag-inom ng mga alak. Ito ay nagpapataas ng problema na tinatawag po natin na
0: ulcer
1: and also colon cancer. Kasi ang nangyayari is nasisira yung microbiome sa loob ng ating mga tiyan. Nag-iiba yung balance. Also, kapag umiedad na po kayo ng 50, even if you think you are healthy and you are living healthy, you need your prostate to be evaluated so that you could address it as soon as possible. And also your mental health. Kaya as I have mentioned already, kailangan po ninyong mag-open up. Mga misis din, help your husband. Make it na magiging confidante kayo. O confident kayo ng inyong asawa sa kanyang mga problema. Kasi yun naman ang purpose ng buhay natin. Kaya nga, tinatawag na no man is an island. Because kapag ka ang isang mahina, according sabi ni King Solomon, kapag ka mag-isa ka, walang magpapainit. O paano ka maiinitan kung ikaw lang mag-isa? At kapag ka ang isa ay mabuwal, sino ang tutulong magpatayo sa kanya?
0: Ang mga lalaki nga, sabi nga nila, diba, pag walang mapagsabihan, pumupunta dun sa bote ng alak para makalimot.
1: Kaya ang
0: problema, nga, pag uminom ka ng alak, lalo mo naalala yung
1: mas lalo na kasi nagpa-flashback.
0: Sa isip natin. Kaya maraming mga nangyayari sa lalaki na kinakailangan talaga na maitama.
1: Doon sa mga bagay naman na mga pagkain na kung saan pwede pong magpa-healthy sa atin pong mga sa ating mga prostate and also hormonal function. Ito sa yung lycopene sa kamatis. If you have prostate enlarged.
0: Kaya dapat lagi kumakain ng kamatis.
1: Ng kamatis, lalong-lalo na. Ang lycopene, makukuha po natin yan kapag kaginisa po natin yung kamatis. Kasi ang lycopene is na-activate yan kapag merong oil. Also, garlic, broccoli, salmon, mga yung tinatawag natin yung mga good fats. Isa dyan yung mga oils galing sa coconut oil, nuts, and berries, legumes, and green leafy vegetables.
0: Yung mga legumes, yung mga sitaw, yung mga mga bataw, yung mga parang mga
1: kadyos.
0: Mga legumes. Napakataas ng kanyang
1: zinc.
0: Para sa mga kalalakihan, importante yun.
1: Mm-hmm.
0: Ang tanong naman daw ron, may benepisyo bang hatid yung Santon Plus Gold kung sakaling ikaw ay lalaki at gusto mong makaiwas sa mga karamdamang gaya nito?
1: Well, first thing, ang pinaka the best na kung saan is benepisyo na makukuha po ninyo is yung anti-inflammatory effect na meron po sa ating Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung stress causes inflammation. Food that you eat causes inflammation. Kulang sa tulog causes inflammation. Mm-hmm. Sobrang taas na asukal sa katawan causes inflammation.

0: pagka nagiging obese, that causes inflammation. Mm-hmm. Kaya if you want to become healthy, taking Santum Plus Gold 1 capsule 3 times a day would greatly reduce yung tinatawag chronic inflammation. It is also thus reduces oxidative stress. Also aging, kasi ang ano, ang ating Santum Plus Gold is merong antioxidant. Kapag tumatanda yung ating mukha, mas lalo yung mga organ sa ating katawan. So you need to protect your ano, your tinatawag natin yung ating mga selula sa ating katawan. Also hormonal balance, nakakatulong ang ating Santum Plus Gold, and also it support circulation and healthy aging. Yung kahit na tumatanda yung edad, pero yung mukha or yung katawan or yung physique is hindi tumatanda, yun na yung dapat yung target natin. So take it one capsule 3 times a day, lalong-lalo na pagsabayan pa ninyo sa habits po ninyo ang instead na yung nakasanayan ninyong kape is Santum Gold Coffee Mix, kasi ma-maximize ninyo ang benefits na makukuha, kasi meron ding ano ingredients na meron sa Santum Plus Gold is nandun din, and meron pang glutathione and yung ano glutathione at saka collagen meron sa ating Santum Gold Coffee Mix.
1: At ganun din meron pa tayong isang herb na pinaka the best din na i-partner sa ating Santum Plus Gold. Kung ikaw ay may problema sa mga issue may kinalaman sa mga kalalakihan, yan po yung tinatawag nating Turbo Dietary Supplement for Men. Itong Turbo Dietary Supplement for Men, mga ka-wellness, ay talagang sadyang ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Meron itong dalawang sangkap, Doc Ron, na proven for many, many years. Kasi ito, hindi man ito kilala dati ng science. Kaya lang, ito ay ginagamit ng mga indigenous people. Ibig sabihin, mga sinauna pa noon ng mga mga nandun sa Peru, Ecuador, and Colombia, yung mga Aztecs.
0: Aztecs, yeah.
1: Oo, na kung saan sila may mga matitikas na katawan, at kahit ng edad nila, sabihin 70, 80, masyado pa rin silang
0: malalakas. Healthy malalakas.
1: Oo. Sila yung mga mountain people, yung mga nasa mga highlands. Okay? At ayon sa kanilang mga traditional healing practices, ginagamit nila itong dalawang herbal, itong maca. Yung maca parang ano yun, root crop yan eh.
0: Yes.
1: Oo, na kung titignan mo parang sugar beets din ang itsura, pero hindi puti siya.
0: Puti.
1: At ito yung ginagamit nila sa mga problema ng babae man o lalaki na may kinalaman sa reproductive system. Ito ay pampalakas ng katawan pag mayroon silang mga sakit at nanghihina sila at kailangan ng energy. Ito ay popular na kinakain bilang gulay at nilalaga din nila
0: staple or
1: concoction ano. At sinamahan pa nila ng isang herbal na ito ay isang vine, yung tinatawag na clavowasca. Ang purpose naman ng clavowasca, kung yung maca ay tumutulong sa vitality, energy, and the balance ng hormone, ito namang clavowasca sa lalaki eh parang pag tiniinom nila to, talagang nandun yung ano, nandun yung sigla, libido, tigas ng kalalakihan.
0: Aphrodisiac effect sa ating katawan.
1: At ito ay, ang dahilan, ang epekto na yon ay ang kanyang epekto or influence sa ating hormonal balance, circulation, at energy. Kaya may iba nagtatanong, baka makaano yan sa may sakit sa puso. Dahil siguro sanay sila sa mga ganun daw na mayroong mga side effect. Pero hindi po, kasi ito ay tumatarget sa ating daloy ng dugo. Kaya yun yung nagiging resulta niya. Ayan. Kaya masasabi natin na
0: safe
1: dahil ito ay natural. Ayan. So yun po ha, mabibili na yan sa Yes to Health. At kung kayo ay may problema sa inyong kalusugan ngayon, eh kinakailangan talagang bigyan pansin yan. So maraming salamat, Dr. Ron, ha, sa mga na-share mo. Na mga information, dahil ang mga lalaki kumbaga kahit malakas ang katawan, talaga nagkakasakit at nagkakasakit yan. At kinakailangan agapan natin, mga pare, ano, mga kuya, mga bro, para hindi ho tayo maagang bibigay. Kasi alam mo natin na tayo ho yung inaasahan ng ating pong pamilya. Walang exempted dito. Kami man ni Doc Ron, kayo man. Eh, lahat po tayo ay pinapaalalahanan dito po sa ating pinag-uusapan. Kaya kung kayo po ay may mga problema pang kalusugan, ha, i-text lang ang inyong mga concern sa ating official hotline number sa programang ito, 0969-609-6545. At tayo po ay sasagot sa inyong mga katanungan maya-maya po sa pagbabalik ng ating programang
2: The Secret of Health. Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Alam mo yung gigising ka sa umaga, parang ang bigat agad ng katawan mo? Dati ganun ako eh, kahit kape, parang kulang. Hanggang sa natry ko itong Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may mangosteen, moringa, spirulina, tapos may collagen at glutathione pa. Kaya after ilang araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Ayan, Doc Ron, maraming mga katanungan dito na ating sasagutin. Ano? Mm-hmm. Dahil palagay ko, ang dami nakaka-relate sa pinag-uusapan natin pagdating sa kalusugan ng mga kalalakihan. Mm-hmm. Kung nais po ninyo magpahabol ng inyong mga tanong, 0969-609-6545. Ito yung unang tanong na ating sasagutin. Sabi, Doc, pwede po bang makuha yung CP number ng Tugigaraw branch ng Yes to Health? Mm-hmm. Tugigaraw branch. Tugigaraw. Okay, siguro ano, wait lang ah. Tingnan natin. Papahabol ko mamaya kung mahahanap po dito sa listahan ko.
0: Te-text na lang natin pabalik
1: okay,
0: sa inyo.
1: Okay, te-text ko sa inyo ano ho, yung ating Tugigaraw branch. Ang Tugigaraw branch, kung naalala ko na sa XFM station yun ano. Oh, kaya lang yung contact number i-check po natin. Mm-hmm. Sabi pa dito sa isang text message natin, pwede ba magtanong kung ano ang gamot sa ugat na nagpap ano to? Nagparamdam sa talampakan hanggang likod at ulo. Mm-hmm. Ito. Laging tapilok. Ayan. Matagal na si Jerty Ngayaw ng Palawan. Mm-hmm. Pwede rin po mag-inom Santon Gold Cup. Salamat po. Parang ang nararamdaman niya sa tingin ko lang ha, may kinalaman to sa sciatic.
0: Sciatic nerve.
1: Oo, kasi yung ano niya nagpaparamdam daw yung ugat.
0: Mm-hmm.
1: Yan, sa talampakan hanggang likod.
0: Hanggang likod. O,
1: commonly yan, sciatic nerve.
0: Sciatic nerve. Pinakamalaking nerve sa ating katawan yan.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka sciatic nerve, isa sa kailangan is yung ano, ma-align yung
1: mm-hmm.
0: ano, yung nerve at makita, ma-ano. Pinaka the best is magpa chiropractic ano kayo alignment, isa mm-hmm. sa pinakamaganda. And of course kapag mayroon kayong chronic constipation, kailangan malinis yung tiyan kasi mm-hmm. yung ano, yung kapag mayroong dumi doon sa tiyan at saka hindi nawawala yon, nagiging ano, toxic yung ating dugo at naaapektuhan, nagkakaroon ng inflammation doon sa nerve natin, sa sciatic nerve.
1: Mm-hmm.
0: So kung gusto niyo na matulungan na may chronic constipation kayo, is pumunta kayo sa ating clinic sa Puerto Princesa. Nandiyan naman si ano, ang ating consultant, bibigyan po kayo ng makakatulong na magpalinis po ng inyong colon. And also taking Santon Plus Gold, kung pwede mag-take ng Santon Plus Gold, napakaganda po ang Santon Plus Gold, makatulong para ma-reduce ang inflammation, kung ang inflammation man ang cause ng inyong sciatic nerve problem.
1: Mm-hmm.
0: And also sabayan ng ating pong Premium D3, tag-isang kapsula, 3 beses isang araw po.
1: Ayan. So, pwede po kayo mag-take ha, ng Santon Plus Gold. Sabi naman ng isang nagtatanong dito, saan pong drugstore mabibili ang inyong mga products? Pakisagot naman po. Salamat po.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Yung mga binabanggit natin sa Mercury Drug, meron po tayong Santon Plus Gold, meron din tayong Santon Gold Coffee Mix. Sa ibang mga butika, South Star, halos karamihan
0: mga
1: butika.
0: Local na mga butika ninyo, meron din dyan. Kung kayo ay medyo malayo-layo, Shopee.
1: Ayun, sa Shopee, Shopee kayo. Pwede
0: kayo. May ano pa yun, may mga COD pa. Pwede nyo pa yan kung maramihan gusto nyo bilihin. Pag may SP later kayo, pwede nyo yung SP later din yan.
1: Oo, yung kagandaan sa mga online ano ngayon, online store kasi, anywhere, halimbawa, nakatira ka sa isang barangay. Mm-hmm. Dati nun, ang hirap-hirap. Mm-hmm. Diba? Pero ngayon, kung meron kang, halimbawa, Shopee, hanapin mo yung Yes to Health 2011. Pag in-order mo yun, basta naaabot yung rider, yung mga abot delivery yan. Rider, abot yan.
0: Abot yan.
1: Oo, kaya nga nagbago yung ano natin, yung parang landscape ng commerce and trade. Eh. Mm-hmm. Kaya, yan, isa yan sa naging ano, positive ano, doctor ng pandemic.
0: Na, yes.
1: Diba? Nung pandemic, napakatindi ng result epekto noon sa mga mm-hmm. businesses like yung mga physical store. Mm-hmm. Pero nagbukas ito ng isang opportunity.
0: Yes.
1: O, sa mga online platform katulad ng Shopee. Mm-hmm. Kaya tayo, ang ating mga produkto, nilagay natin doon kasi marami dati nagtatanong, what wala kayo sa Shopee? Mm-hmm. Nilagay na ho natin doon so you can order anytime, mm-hmm. anywhere. Mm-hmm. At pwede niyong bayaran yan dyan mismo sa inyong bahay. At ang kagandahan, kumpleto po yung mga produkto natin doon sa ating ano. So hanapin lang po ninyo ang Yes to Health 2011. Ayan, so another message dito. Sabi dito ni Mang Ben, mm-hmm. sabi niya, yung po bang Turbo Dietary Supplement ay safe kahit ako po ay mayroong hypertension? Mm-hmm. Hindi po ba makakasama sa aking puso yan? At ilang beses isang araw iinumin? Mm-hmm. Sa tingin mo, Dokron, makakasama ba yan?
0: Pagka may hypertension, I think it's safe kasi ang focus lang naman is blood flow.
1: Mm.
0: And kung ilang beses sa isang araw, isang beses lang po sa isang araw. 1 hour po. Bago po kayo, 1 hour bago kung gusto nyo mag-arakada. Pero pagka umaga, if you want to, early in the morning, after your meal, you can drink that so that you will have an energy for the whole day.
1: Ayan. Yung iba nga, ang actually, medyo mahaba-haba ang oras ng epekto nito eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba nga, hindi nila inaaraw-araw, every other day.
0: Every other day.
1: Ramdam pa rin nila yung resulta. Kasi ang tinatarget kasi nito is conditioning ng ating daloy ng dugo, at saka mm-hmm. yung pagtulong sa balanse ng hormone.
0: Yes.
1: Kumbaga, ito ho'y safe kasi hindi naman siya chemical-based. Siya mm-hmm. po ay herbal extract.
0: Mm-hmm.
1: Yan, na ito ay ginagamit pa noong unang panahon. Ano? So, ginawa lang yan modern preparation into a capsule
0: mm-hmm.
1: na talagang ginawa para sa kalusugan po nating mga lalaki. Ayan. So, ang dami nakaka-relate doon sa pinag-uusapan natin. Ano? Ang daming mga concern. Sabi ito, my husband is taking Santon Gold and Premium D3 and Vitamin C for his immune system daily. Lately, ayan, nagkapigsa. Parang ito yung nag-text din dati, ano?
0: Mm-hmm.
1: O, nagkapigsa. So, ang tanong is, kailangan pa ba niyang ituloy-tuloy?
0: Mm-hmm.
1: Ako, kung ako tatanungin, tuloy-tuloy
0: walang,
1: lang.
0: Walang problema kapag ituloy. Isa din kasi yung ano yung tinatawag natin na detoxification cycle ng katawan natin. Mm. Yung mga pagtubo ng mga pigsa. Isa yan pamamaraan ng katawan natin to detoxify the body from excess mga yung tinatawag natin protein and at the same time yung mga toxins sa ating katawan. Kaya tumutubo yung mga pigsa. So with regards doon sa pigsa, that would help ang Santon Plus Gold kapag iniinom niya yung Ultimate Trio. Ito ay tumutulong para baba yung inflammation doon sa pagkakaroon ng pigsa.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagawin din po ninyo para gusto ninyong para mas mabilis na maglabas yung mahinog yung pus. Ay ako na subukan ko kasi yan yung nakataob na pigsa yung pumutok pito ang mata, pito yung butas na meron
1: parang monster sa, naman yun
0: pito yung butas na na pinaglabasan nung nana ay parang nakaihi ako sa gabi, sobrang basang-basa ng nana. Papasintabi po doon sa nananghilian is yung hot fermentation.
1: Mm.
0: So ang gagawin ninyo yung mainit na towel is ninyo isausa doon sa mainit na tubig, pigain po ninyo. Yun po ang idadampi-dampi ng 10 to 15 minutes kada araw hanggang sa mahinog para po mabilis lumabas.
1: Mm-hmm.
0: At pwede din po na ilagay yung
1: premium
0: D3 natin. Mm-hmm. Tusukin po ninyo ng karayom, tapos yung oil is ipahid po ninyo doon sa paligid.
1: Ang tutusukin ng karayom yung premium D3,
0: hindi yung pigsa.
1: Hindi yung yung baka magkamali
0: yung ano yung premium D3, tusukin po ninyo ng kalayong para lumabas yung oil.
1: Uh-huh.
0: Okay, baka mamis
1: ipahid mo sa ano no.
0: May ginawa na ano ninyo na klaro ninyo doc. Ay baka mamaya ay magkamali ng ano ng tusok.
1: Tinusok-tusok tapos lagyan ng premium. Kasi yung laman ng premium D3 natin, meron siyang VCO, alam naman natin, anti-inflammatory, may mga antimicrobial property. Tapos meron siyang ano, yung moringa seed
0: oil. Moringa seed oil, yeah.
1: At saka prime, vitamin D3.
0: Vitamin D3.
1: Okay, so maraming salamat po. Wala na pala tayong oras at sana po yung nakapag-iwan tayo ng ano, mga kabuluhang talakayan. Dok Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan po mga kalalakihan, alagaan po ninyo inyong sarili sapagkat kayo po ay kailangan na inyong mga mahal sa buhay and of course, ang happiness nila. Mm-hmm. Ang inyong kalusugan is yung happiness din ng mga mahal ninyo sa buhay. And of course, healthy lifestyle, iwasan po ang bisyo and of course, samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 at kung kayo nagkakape, sabay niyo na din Santon Gold Coffee Mix araw-araw para makaiwas po sa karamdaman at healthy and happy po tayo palagi araw-araw.
1: Ayan. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong pong araw ng Sunday. Ngayon September 13. At napakabilis ng araw. At sana ho ay meron po tayo napulot na mga mumunting kaalaman pagdating sa pagpapanatili ho ng kalusugan natin at pag-iwas sa karamdaman. At lagi pong subaybayan ang programang The Secret of Health sa himpilang inyong pinakikinggan. Ako po si Doc Algy mula sa Yes to Health. Thank you very much ha. At magandang hapon na po sa inyong lahat, mga ka-wellness, at muling pakinggan ating programang
4: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklaris, Ana!
6: Exciting!
5: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining coffee day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your

0: Ang patok!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1. Musika. Musika. Balita. Balita. Serbisyo. Serbisyo. XFM. Katropa mo.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami ang natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa history. Reality mo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: FM
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
0: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
12: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee.

0: secret, a secret of health.
1: Ini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: Kaklarik sana.
4: Anxiety.

0: Kak Larik sana.
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayos ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Mag-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available

0: in Davao City. XFM 89.1. Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM. Katropa mo.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by
1: XFM.
2: Got Clarix, Anna.
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.
2: Got Clarix, Anna.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Santod Plus Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
7: Santod Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
10: Santon Plus Coffee. Athemix user.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: Santon Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada mata na ko sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pang pakusog.
8: Turbo.
9: Pang padugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggang siging gasiyok. Nang buha kong babungog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na kada sa abroad?
11: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masod ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
10: Ikaw po, pag-inom mag Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
12: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Den Drug San Pedro.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Gimingaw ko Nemo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Extra Drive.

0: Extra Drive.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: XFM. XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Bricks Flores sa Bullseye. Makalingaw nga pagdiskut sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Bricks Flores sa XFM Davao.
5: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa Claric sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GUNDEN Pharmacy Sandawa, GUNDEN Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: kog galag sigig paramdam nimo. Murapod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
6: Lamig na akong kuha sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ng kuha na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo kuha ni Dr. Sayestoy. Na kuha nyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawaman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pang pakusog.
9: Turbo.
10: Pang padugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: sa kadaghagi pasagdan. Naapil pa gyud ka?
1: Bakla Rex sana.
2: Exciting.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Clarex.
2: Exciting.
3: Santon Plus Gold.
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol. Natunaw na jud.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kuha sa anang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ug sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom dayon ko og Premium D3. Di nugod ko batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain.
18: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang Sis the Pain kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
21: Exciting!
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
23: M2C Graphics Davao.
9: in Davao City. XFM 89.1. XFM 89.1.
0: Kanang nagwish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Kaklarek sana.
1: Exciting.

0: Clara Xana.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Katropa, mali pong man kog mo barog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
0: Paklarek sana!
1: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, daghan na kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
14: Southern Gold Coffee Mix.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
16: M2C Graphics Davao.
3: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaiba ako mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
8: Alan Abais, Andy Causon.
7: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
9: Express Balita.
7: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
9: Express
7: Balita. Alas 6 imedya, walay gipaboran og gitapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro.
9: Sentro.
7: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
0: Gahi daw ko gulo, gilang. Humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: 89.1. XFM. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Masama ilong ko Santone Plus.
5: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy.

0: Asia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Brick Flores sa XFM Davao.
4: Katrupa, ako si Brick Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matang isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
3: Mas ipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa alas 9 sa buntag, Jasper Maguncia sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Iban sa XFM Davao.
0: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
7: Express Balita.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
9: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.
3: Exciting morning.

0: Kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kong pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Baklar eksana.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa

0: Otigop, mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidala-dala? O sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Salpol Building, door number 3, GSIS Heights. In front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga pagkatud sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
6: Express
4: Balita.
6: Express Balita.
7: Extra Balita.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Alan Abais, Alan Abais sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Andy Causon sa XFM Davao.
10: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
12: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras 4:45.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang

0: President's Cup 2026 sa Davao City, nagmabungahon XFM Davao Team, gipasiugda ang Zanton Gold Coffee Mix. Upat ka NPA, nakip ang top leader, napatay sa inkwentro sa Agusan del Sur, laing tulo kakaubanan, nadakpan. 140 kataw, gipangita, human milubog ang pasahero ang barko sa Indonesia. Mark Magsayo, napildi kang Andres Cortez. Si Celine Dion, gipasidunggan sa Paris. Mga scientist, gihatagan og IG Nobel Prize sa pagtuon sa ukop. Alang sa health alert, kalit nga pagsakit sa bato kuntang kugo, ayaw pasagdi kay posibleng sintomas sa atake sa high blood. Express
1: Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Express Balita.
2: Dorson, Bisaya, Suga, Mindanao, Higalang, Membundag. Welcome sa tuang Express Balita Karong Adlawa. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 14 ng bulan sa September 2, 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abai sa itong balitang lokal.
4: Balitang, balitang lokal.
2: Lokal. Ang atong balitang lokal ato grato sa Santong Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit ngayon gan sa pagkawala sa memorya o gapakusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o gamupakalma kini sa itong nervous system. Kaya Santong Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santong Plus Coffee Mix, kapina tambal pa. President's Cup 2026 sa Davao City nagmabungahon. XFM Davao Team nagipasiugda ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Express balita manukad ni Marvin Ivano.
4: XFM. Report.
5: Nahimong mabungahon ug malampuson ang gipahigayong President's Cup 2026 sa Blaster City Davao Indangan Davao City sa pagpanguna kana sa Team Davao Action Air ug uban sa XFM Davao isip official media partner. Sumala ni Team Davao Action Air President Tay De Los Santos anaa sa total 120 ka mga partisipante ang nisalmot gikan sa nagkadaiyang squad sa Gihing Hagonoy Davao del Sur, Santa Cruz Davao del Sur, Kalinan Davao City, Cagayan de Oro City ug sa ilang grupo. Sa mensahe, gihatagan og gibugaton ni De Los Santos nga gawas sa tumong nga kamaradiri, labing tumong usab sa aktibidad, mao ang pagtabang sa kabataang cancer patients, sanglit ang pundong natigom sa aktibidad, mapadulong kini ngadto sa SPMC House of Hope.
6: Actually, happy kay ko kaning mga tao diri is from other places pa ba. Kami from Team Davao. So, ang vision lang sa team is ma-introduce ang sport sa practical shooting which is airsoft, no? And at the same time, na-focus ang amo ang dula. Dili lang siya dula, pero meaningful siya ba? Ginabuhat na mo ni para sa mga bata ba? Na cancer, for them to know na dili sila nag-iisa sa ilang gina-fight.
5: Sa mensahe usab isip guest speaker, gipasiugda ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter B. Madria ang kamahinungdanon sa pagka-responsableng gun owner.
7: For those of us in uniform, proficiency with a firearm is part of our professional responsibility. Every time we handle a weapon, we are expected to exercise sound judgment and maintain control. The same standard applies to every responsible civilian gun owner. Skill is important, but the discipline behind the skill carries greater weight.
5: Sa Picos Bahin, nagpakumpleto sab sa tibuok aktibidad ang free taste sa Zanton Gold Coffee Mix kansang mga nakatilaw aminado sa kalami ni ini. Ang President's Cup 2026 mao ang labing unang aktibidad sa Team Davao Action Air nga gilusad sa Davao City ug gilaumang ipahigayon kini matag tuig sa tinguhang mapasiugda ang practical shooting ingon nga sports, pagpalambo sa skills ug disiplina ug ilabi na ang pagtabang sa labing nagkinahanglan nga komunidad. Mga katropa, kapiba nga makahatag ug ikaayos sa imong panglawas ug magpahamis pagyud sa imong kutis, mag Zanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ivano, XFM News.
4: Express Balita.
3: Samtang sa Pikasbahin, dead on the spot ang usa ka 10 anyos nga batang babay human kini nalatayan og truck dihang mitabo kini sa Maa Road corner Eden Street, Barangay Maa, Davao City. Segun sa kapulisan, pasado alas 2 sa hapon ning milabayng adlaw dihang naitabo ang aksidente diin nagsubay ang truck sa inner lane samtang nagka-go signal ang traffic light dihang kalit matod pa mitabok ang wala pahingan ning 10 anyos nga biktima, uban ang 45 anyos nga babae nga parehong taga Nasilla Village, Maa, Davao City. Sa wala damhang panghitabo, aksidenteng naligsan ang bata, kinsa wala na naluwas sa mga rescuers samtang gidala sa ospital ug padayong nagpatambal ang nabanggaan nga ginang. Gikustodiya sa kapulisan ang truck driver samtang ginasikaso ang tukmang tulubagon niini.
4: Express Balita.
2: Duga pang hukat sa tanga balita nga lokal, hinahinay na nga nagabalik sa gobyerno ang uban pa nga mga ang uban sa mga napildi sa milabayng eleksyon. Kinihuman nakadawat og mga appointment sa kasamtangang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Apil ni si Attorney Margarita Migs Nograles Almario nga gi-appoint isip Undersecretary for Political and Strategic Concerns sa Presidential Legislative Liaison Office, Office of the Secretary o PLLO OSEC o man sa election ban. Si Nograles Almario napildi sa milabayng eleksyon apan karon nakabalik sa national government isip opisyal sa administrasyon. Samtang si kani senador og boxing icon Manny Pacquiao nga napildi usab sa milabayng presidential election, baguhay lang usab nga nakadawat og appointment isip miyembro sa gabinete ni Marcos Jr.
4: Express Balita.
3: Alas 6:08 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Aduna kini bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas ngadto sa just hangtod sa 15%. Ang Zanthone Plus Gold mapalit kini sa Yes to Health clinics nationwide sa mga butika sa inyong lugar ingon man sa Shopee. Sa detalye, gipasigarbo ni PDAW Head Attorney Redendo Martinez ang bagong Unified PWD ID System ubos kini sa NCDA Administrative Order 001 Series of 2026 nga nagtumong sa mas organisado ug kasaligan nga pag-issue ug pag-verify sa PWD IDs. Adunay sentralisadong database ang sistema aron nga mapugngan ang peke ug duplicate nga IDs samtang ang digital ID adunay QR code alang sa mas paspas nga verification sa mga benepisyo. Ang mga LGU, pinaagi sa PDAW, CSWDO, MSWDO, mao'y responsable sa aplikasyon pag-verify sa ingon man ang pag-issue sa Unified PWD ID lakip ang pag-imprenta sa physical ID kung gikinahanglan. Matod ni Attorney Martinez, ang bag-ong sistema makatabang sa pagpanalipod sa katungod og dignidad sa mga PWD o pagsiguro nga ang mga benepiso mahatag sa tinuod og kwalipikadong mga benepisyaryo.
4: Express Balita.
2: Aduna kita ay 10 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa balitang lokal, makadawat og cash uniform alawan sa mga ROTC cadets sa mga kolehiyo og universidad sa Davao City. Ubos kini sa Financial Assistance Program for Student Cadets nga gipatuman pinagi sa Educational Benefit System Unit o EBSU sa City Government of Davao. Gibase kini sa Executive Order Number 32 Series of 2026 nga nagtumong sa paghatag og insentibo ug pagdasig sa mas daghang tertiary level students nga moapil kini sa Reserve Officers Training Course o ROTC program. Ubos sa maong programa ang mga estudyante nga naka-enroll o naka-kumpleto sa basic ROTC sulod sa duha ka semestre sa usa ka academic year mahimong makadawat sa uniform allowance. Apil usab dinhi ang mga mopadayon sa advanced ROTC karon o aron nga mahimo kining cadet officers. Dugang pa nga aron mahimong kwalipikado, kinahanglan nga makapasar ang mga cadets sa ilahang training program. Gipahibalo sab sa lokal nga panggamhanan nga ang EBSU magkinahanglan usab sa official nga master list sa ROTC enrollees gikan sa mga kolehiyo, universidad o reserve units sa Armed Forces of the Philippines aron nga masiguro nga tukma ang pag-ila sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
4: Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, giduso ni Davao City Councilor Jessica Bongguyan ang usa ka resolusyon nga nag-aawhag sa tanang 182 ka barangay sa Davao City nga magpadayon sa regular nga clean up ug maintenance operations sa mga waterways sulod sa ilang tagsa-tagsa kanasakupan. Tumong niini nga mapalig-on ang flood mitigation efforts ug mapanalipdan ang kahimsog sa publiko. Gipasabot sa resolusyon nga ubos sa Republic Act number 7160 o Local Government Code of 1991, adunay responsibilidad ang mga local government units sa pagpalambo sa kaayuhan sa komunidad, pagpanalipod sa panlawas sa katawhan ug pagmentena sa kalimpyo sa ilang lugar. Matod ni Bongguyan, bisan pa sa padayong desilting o clean up operations nga ginahimo karon sa Ancillary Services Unit, City Engineer's Office o City Environment and Natural Resources Office, kinahanglan usab nga manguna ang mga barangay sa pag-atiman sa mga secondary canals o drainage inlets sulod sa ilang jurisdiksyon. Giawhag usab ang mga barangay officials nga mobilisahon ang mga residente, purok leaders o volunteer groups aron mas mapalambo ang waste segregation o responsableng paglabay sa basura aron nga malikayan ang pagbara sa mga kanal ingon man sa mga waterways.
4: Express Balita.
2: Aduna kitaya, 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa Balitang Regional.
4: Balitang Regional.
2: Abot na to sa Santon Vitamin C, mutabang nato aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya, di magkasakit o magmalipayon. Inom na o Santon Vitamin C, ang alkaline Vitamin C, maparikin sa mga butika nationwide. Upat ka NPA, lakip ang top leader na patay sa engkwentro sa Agusan del Sur. Laing lupa ang dadakpan. Ang Express sa Balita Manukad ni Rostum Villafranca.
4: XFM Report.
8: Nakalas ang usa ka taas nga leader sa New People's Army kun NPA sa Rehiyon Jes. Kauban ang tulupa kasakop ni ini. Samtang tulo usab ang nadakpan o nadiskubrihan ang unom katagas nga kalibre sa armas. Human sa serye sa enkwentro sa Barangay Bakingking Esperanza, Agusan del Sur. Niatong Sabado, September 12, 2026. Giila sa 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ang nakalas nga leader nga si Julia Cagadas alias Rida Tuyang Yoko Kayuka nga nagsilbing sekretary sa North Central Mindanao Regional Committee. Nakalas usab sa mga operasyon sila si Johnny Almonte Lindayo alias Kikoy Bugkoy, Rochamay Bihag alias Maki, Executive Committee sa NCMRC, o Gerald Basahon alias Doidoy, sakop sa Squad 2 HQ of NEO NCMRC. Sumala sa report, nagsugod ang serye sa encounter. Alas 5.30 sa buntag dihang naka-encuentro ang mga tropa sa 1st Special Forces Battalion o ang Headquarters Force NEO sa NCMRC sa pagpanguna ni Kareda. Nagsunod pa ang usa ka engkwentro sa alas 12.20 sa hapon o ang ipahiga yung pursuit operation sa alauna sa hapon sa mga sakop sa 8th Infantry Battalion o Special Forces Team nga merisulta sa pagka-neutralize sa maong pundok. At all sa maong operasyon, nadakpan usab ang tulo kasakop sa maong grupo nga sila si Cherilyn Quarisma Magsayo alias Lian, Signal Communication, Exicom, NCMRC, Marilyn D. Takin alias Mayumi Mayang sa Squad 1 HQ FNEO o ang Hilito Tahal Torres alias Irin, Platoon Medic, Team Leader sa HQ FNEO, samtang nakumpiska usab, gikan sa lapit ang unom ka mga high-powered firearms. Mga katropa, kape ba nga healthy mo gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostam Villafranca, XFM News.
4: Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa Balitang Regional, grupo sa mga kabatanunan nagrambol, imnanan, gipasirado. May Express Balita si katropang Cherish Leghid.
4: XFM Report.
9: Gipasirado ni Barangay Kalumpang Kapitan Ryan Dupalco ang usa ka karwasyan nga nahimutang sa Kahilsot, Barangay Kalumpang Jensan. Human nahitabo ang viral video sa rambo sa grupo sa mga kabatanunan sayo sa buntag ning nakalabayng adlaw. Makita sa video nga nagbinayloanay og kinumo, naglinabayay og bato o gahi nga butang ang mga nag-inom sulod sa carwash nga dali mikatag sa social media. Sumala ni Kapitan Dupalco, nasayran nga walay pagtugot sa barangay ang imnanan tungod subay sa permit ni ini carwash lang ilang negosyo, hinungdan dali ining gipasarado.
10: Ikaw nila is carwash o kana coffee shop. Wala na dito nakabutang ng inom yun.
9: Samtang gikabutyag ni Police Major Rochelle Contenido, Station Commander sa Kalumpang Police Station, nga nadawat nilang mga reklamo o kabalaka sa pipila ka mga residente sa nasampit nga lugar tungod sa rambol aban ikabutyag ni ini nga kanunay, ginaadtuan sa patrol car ang lugar alang sa ilang roving ug nasayod ang tag-iyang sa imnanan nga bawal ang minor de edad nga musulod og bar, kilabi na nga maabtan og alas 10 sa gabi. Hinungdan ni ini naka full alert status sa tibuok Police Station 10 ug nagmando nga magpadayon ang round the clock sa patrol cars ug pagsita sa mga kapatun-unan aron matuman ang curfew.
11: Dati, gabi pa lang, ginasaway na sila kay BN10 na ato ang ordinance na ginasunod na curfew sa ato ang minors. So, aware na mismo ang owner, kinasturya po na ito na bawal yun.
9: Sa pagkakaroon pa dahil giimbestigahan ang mga nalambigit sa video o ginungdan sa rambol. Gipay mangnuan ang tanan nga ipahibaludayon sa kapulisan o galing mga kita o mga susamang panghitabo. Mga katropa na tagam na baka sa mga balati ang tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam tangaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ni ining mangustin, apalaya moringa, ahos o spirulina. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: Express!
2: Ato na kita 17 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag sa ato mga hukad sa Balitang Nasyonal.
4: Balitang National.
2: Ato na kita siyempre sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag inyong instant energy tungod ato na kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod kini sa lawas, mutiritsyo kini sa atay o mahimog kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3, nga doon na kini VCO o moringa seed oil extract. Mapalik ni sa mga butika nationwide. O ang detalye sa itong balitang national, atong siren sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
4: Express Balita.
2: Sa detalye ng mga balita, kasado na po ngayong araw ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagbuo ng halal na pamahalaang parlamento sa rehiyon. 80 pwesto ang paglalabanan kabilang ang 40 para sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP at 40 elected parliamentary district representatives at parliamentary sectoral representatives. Mahigit 2.3 million na rehistradong botante ang inaasahang boboto bukas sa mga presinto mula alas 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Habang maagang makaboboto ang mga senior citizens, buntis at persons with disabilities mula kaninang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gagamit sa halalan ng mga automated counting machine na ginamit din noong 2025 midterm elections. Nanawagan na ang Commission on Elections sa mga botante, kandidato at partido na panatilihing mapayapa at maayos ang halalan. Samantala, nasa 4,000 na volunteers ang ipakakalat ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting para tumulong sa pagmamanman at hindi opisyal na pagtutuos ng mga boto. May hiwalay ding investigasyon ang COMELEC sa isang aligasyon ng vote buying laban sa isang kandidato sa Cotabato City.
4: Express Balita.
2: Malugod na tinanggap ng dating Peace Panel member ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na si Dato Michael Mastura ang paglahok ng grupo sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM. Ayon kay Mastura, mahalagang hakbang ito sa paglipat ng MILF mula sa armadong pakikibaka tungo sa demokratikong proseso ng halalan. Sinabi niyang kailangang matutunan ng dating armadong grupo kung paano makilahok bilang isang partidong naghahangad ng pwesto sa parliament sa pamamagitan ng boto ng mamamayan. Binigyan din ni Mastura na maaaring makatulong ang parliamentary system para maiwasan ang pamumunong nakasentro sa iisang tao. 13 partido ang naglalaban para sa mga pwesto sa parliament kung saan ang partidong makakakuha ng sapat na suporta maaaring bumuo ng pamahalaan kasama ang ibang partido. Itinuturing na makasaysayang yugto ang halalan dahil bahagi ito ng halos 5 dekadang proseso ng pakikipagkasundo para wakasan ang armadong tunggalian at makamit ang sariling pamamahala ng Bangsamoro. Mantala, tiniyak ng pambansang pamahalaan ng seguridad para sa mapayapa, maayos at patas na halalan sa BARM.
4: Express Balita.
2: Tuloy ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ngayong araw sa kabila ng 2 magkahiwalay na pagsabog sa Cotabato City nitong linggo ng gabi. Unang sumabog ang isang hinihinalang granada malapit sa Amirol School sa barangay MB Kalanganan kung saan isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nasugatan. Ayon sa paunang ulat ng pulis at militar, tinangka umunong ihagis ng lalaki ang granada sa mga puwersa ng gobyerno, ngunit maagang sumabog ang dala nitong pampasabog. Ikalawang pagsabog naman ang naiulat sa Dato Udtog, Matalam sa barangay Rosary Heights 10, ngunit walang naiulat na nasaktan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi maaaring baliwalain ang dalawang insidente, lalo na't nangyari ang mga ito ilang oras bago ang halalan. Gayunman, tiniyak ni Garcia na tuloy ang halalan habang inatasan ang pulisya na hanapin at arestuhin ang mga nasa likod ng mga pagsabog.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Tatlong katao ang nasawi habang anim ang sugatan matapos ang inkwentro ng magkabilang grupo ng mga taga-suporta ng politika sa labas ng isang parlan sa Cotabato City. Nangyaring insidente sa Dato Usman Mampen School sa barangay Bagua 2, isang araw bago ang halalan para sa kauna-unahang barm parliamentary elections. Ayon sa pulisya, nagsimula ang kaguluhan sa pagtatalo ng mga taga-suporta ng UBJP at BFP tungkol sa pwesto sa pila. Mula sa pagtutulakan, nauwi ang alitan sa suntukan hanggang sa pagbunot at pagpapaputok ng mga baril sa lugar. Kabilang sa anim na nasugatan si Cotabato City Councilor Marup Pabo Pasawiran. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga responsable sa pamamaril. Samantala, isa pang lalaki ang malubhang nasugatan sa pagsabog malapit sa Amirol School sa barangay Kapimpilan. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng pagsabog at kung paano napunta sa biktima ang sinasabing pampasabog.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Hindi bababa sa 839 na guro ang umatras sa kanilang tungkulin bilang election personnel para sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM ngayong araw. Ayon sa COMELEC, nagmula ang mga gurong umatras sa Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi at Special Geographic Area. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na hindi maapektuhan ang halalan dahil may mga nakahandang kapalit sa mga guro. Kabilang sa mga dahilan ng pag-atras ng pagtatalaga sa polling place na ayaw nila at posibleng conflict of interest dahil may kamag-anak silang kandidato. Nilinaw din ng COMELEC na voluntaryo ang serbisyo ng mga guro sa halalan kaya hindi sila kakasuhan dahil sa pag-atras. Mahigit 2,000 pulis na may kaukulang pagsasanay at sertifikasyon ang inihanda ng COMELEC bilang kapalit ng mga gurong hindi makapaglilingkod. Samantala, inineklarang special non-working day sa BARM ang September 14 upang bigyang daan ang mas maraming residente na makaboto sa makasaysayang halalan.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Balik rin sa ito sa Dark Bench sa Davao. Doon na kita ay 23 minutos na palabay si Kalasay sa Bundag. O karoon sa ito ang balitang international.
4: Balitang international. International.
2: Ang itong balitang international, atong na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang sa mata. At doon na kini epektibo nga potent, antioxidant, sama sa lutein, sisantin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang kinaroon nga malikayan, nga makabaton kita, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pa ng mga sakit sa mata. Available na sa mga butika nationwide. Italy sa itong balitang international, padayon ang search and rescue operation sa Indonesia. Uman malubog o mulubog ang usa ka passenger ship diin na giingong. Anagin sa kapin na 140 ka mga tao ang wala pa makita. Kilayon nga gipalihok sa mga otoridad ang nagadaiya nga rescue team sa mga pangitaon ang mga pasayero o tripulante nga posibleng naapektuhan sa insidente. Igamit usab ang mga barko o aerial assets aron nga mapaspasan ang operasyon. Sa karon wala pa masayri ang eksaktong inungdan sa pagkunhod o pagkaunlod sa barko o nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron nga matino kung adunay technical nga problema o laing hinungdan sa insidente. Gipasalig sa gobyerno sa Indonesia nga buhaton ang tanang pamaagi aron nga makita ang mga missing ug mahatagan og hustong tabang ang ilang mga pamilya.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa pikasbahin, nadugangan karon ang kabalaka sa internasyonal nga merkado human adunay bag-ong report sa pag-atake sa mga barko nga naglawig sa Strait of Hormuz. Tungod sa maong insidente, misa ka ang kahadlok nga mahimong maapektuhan ang supply sa petrolyo gikan sa Middle East ngadto sa ubang mga nasod nga nagsalig sa imported nga lana. Padayon nga gisubay sa mga traders ug energy analysts ang sitwasyon sa litbisan gamay nga gubot sa maong rehiyon mahimong makaapekto sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Gilauman nga magpadayon ang pagmonitor sa mga gobyerno ug energy stakeholders aron nga masiguro ang kalig-on sa supply ug malikayan ang dugang nga pagsaka sa presyo sa petrolyo.
4: Express Balita.
2: Sa ito nga balita nga paugnat sa kusog.
4: Balitang balitang sports. Sports.
2: Ato yung ito siyempre sa Turbo Man Enhancer. Sulod ka o sulid ka kung nakaturbo ka. Pagkatabang gini sa sex life, din yung mag-asawa. O nga siyempre ang Turbo, if they approve. O nga safe kini nga inumon. Mag-turbo na! Oy, si Mark Magsayo, mga katropa, napildi kang Andres Cortez. Napildi ang Filipino boxer nga si Mark Magsayo, bato kang Mexican American Andres Cortez. Pinagi kini sa unanimous decision, 97-93, sa ilang 10-round lightweight bout sa T-Mobile Arena in Las Vegas. Sa sugod pa lang sa away, gidikita na ni Cortez si Magsayo. Rason nga naglisod og adjust ang Pinoy boxer sa paggamit sa iyahang hand speed. Gipakita ni Cortez ang compact, effective punches kung asa nakakuha nini ang momentum sa away labi na sa mga closing rounds. Tungod sa kapildihan ni Magsayo, naputol ang 5-fight winning streak nini nga 29-3 o gado na ay 19 knockouts. Samtang nagpabilin si Cortez napabilin ni Cortez ang unbeaten record nga 26-0 13 knockouts.
4: Express Balita. Express Balita.
3: Alesize 27 sa Balitang Showbiz.
4: Showbiz, showbiz news.
3: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Aduna kini glutathione, kojic ug VCO. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap alang sa clean, fresh ug nourished skin. Sa detalye, gipakita sa syudad sa Paris ang dakong pagpasidungog kang world-renowned singer nga si Celine Dion, nga dugay nang giila isip usa sa labing ma-impluensyang artist sa international nga industriya sa musika. Daghang mga fans ug personalidad ang mipadayag sa ilang pagdayig sa Canadian singer tungod sa iyang talagsaong kontribusyon sa kalibutan sa entertainment ug sa inspirasyon nga iyang nahatag sa milyon-milyong mga tao sa nagkalain-laing nasod. Bisan pa sa mga hagit sa iyang panlawas sa miaging tuig, lakip ang iyang pakigbisog batok sa stiff person syndrome. Nagpabilin si Dion nga simbolo sa kalig-on, determinasyon ug paglaom alang sa daghang mga sumusunod kaniya. Nailhan si Dion, pinagi sa daghang hit songs nga nahimong bahin sa kasaysayan sa musika ug nakapahimo kaniya nga usa sa labing malampusong recording artist sa kalibutan. Ang maong pagpasidungog sa Paris nagpakita nga bisan pa sa iyang limitadong pagpakita sa publiko sa karon, nagpabilin gihapon siyang usa sa labing gihigugma og respetadong performer sa internasyonal nga entablado.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuwang balita nga lahi ragyod. Conelar G atong grato sa Santon Plus Gold. Gamagini sa 100% nga extract supplements ang Santon Plus Gold natural ingredients. Aduna po'y mangustin, malunggay ang palaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit gini sa Shopee o ingon man sa mga butika nationwide. Mga scientist, gihatagan kini og Ig Nobel Prize sa pagtuon sa ok-ok. Ipasidunggan ang tulog ka mga scientist sa 2026 Ig Nobel Prize in Chemistry tungkol sa ilang pagtuon sa sustansya na ginahatag sa usa ka klase sa ok-ok ngadto sa mga embryo nini. Gitun-an nila ang cockroach milk, lakip ang nutrient-rich crystals nini nga makita nini og mahimong tinubdan sa sustansya sa nagtubo nga embryo sa ipis. Giklaro hinoon nga dili kini ordinaryo nga Nobel Prize. Ang nadawat sa mga researchers mao ang Ig Nobel Prize, usa kini kalahi nga award alang sa talagsaon og makaikag nga scientific research. Gipakita sa pagtuon nga bisan ang mga research nga talagsaon paminawon sama sa pagtuon sa ipis or ok-ok, mahimo kini adunay importante nga kontribusyon sa siyensa.
4: Express Balita.
3: Alas 6:30 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Gold Herbal Tea. Sugdi ang adlaw katropa, uban ang kalimpyo, himsog ug pagbati gikan sa sulod nga to sa gawas. Uban sa moringa, turmeric ug cinnamon bark, ang Xanthone Gold Herbal Tea mapalit kini sa mga butika nationwide. Kalit nga pagsakit sa batok ayo pasagdi, posibleng sintomas kini sa atake sa high blood. Gipahimangnuan ang publiko nga ang kanunay o kalit nga pagsakit sa batok o tangkugo mahimong tungod sa muscle tension, stress, kakapoy, sayup nga postura o problema sa liog. Saga dipasangil kini sa adunay high blood pressure. Busa gitambag ang hustong pagpahulay. Pag-inom og igo nga tubig o paglikay sa dugay nga posisyon nga makapaipit sa liog, ilabi na ang pagkaon o nagmantikaon nga makasamot sa pagkalapot sa dugo. Hinuon kong grabe o kalit ang sakit sa bato o tangkugo, ilabi na kong kauban sa pagkalipong, pagpamanhid, kaluya o lisod pagsulti. Kinahanglang magpa-check up dayon sa doktor. Apan usahay kulang lamang ikaw sa mga minerales sa imong lawas na sagad magresulta sa high blood. Maong magtumar na katropa o Xanthone Plus Gold. Kansang giilang epektibong panlaban batok sa high blood, diabetes, uguban pangmatang sa sakit.
4: Express Balita.
2: Og higala mga ito naglangkob sa tuang Express Balita karon adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, oy pizza 14 na gayod ning bulan sa September tuig 2026. Good morning mga katropa.
3: Halfway na ta sa bare months mga katropa, so dapat i-sustain na to ang atong healthy nga pangutog og panlawas. Karong bare months, pinaagi kana sa pag-inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix og parese na mga katropa ha sa atong Xanthone Vitamin C para ligon atong immune system labi na nga nakasinati tag mga pagulan-ulan, di tadali nga mataptan sa mga sakit. Good morning no, sa itong mga katropa nga naminaw sa atong frequency sa 89.1 o sa mga naglantaw sa atong Facebook Live, katropang Nora Bunsokan sa Bago-a Playa, Davao City, katropang Nita Valdarosa. May guntag pod kang katropang Gloria Malala Apelo, listening Express Balita straight from Bayugan City. Katropang Reynaldo Dizon, may guntag katropang Randy Santisas. Good morning katropang Jehan Wafa, katropang Leia Manalaysay, katropang Faye Alcaraz, Sir Chuck Ortiz o kang katropang Leia Castillo sa mga katropa nato sa RACO 11, and have a blessed and safe trip sa inyo hama.
2: Yan, good morning po mga katropa. Tangin ninyo ang The Secret of Health. Kaupan ito niya si Doc Remele Tuuy, mga katropa. Siyempre, ang programa nga Bullseye sa ito ang mga issue por issue lang. Trabaho lang, walang personalan na update sa mga balita at informasyon o mga issue ng atong pagkatukbilon. Mga katropa, kaupan ito niya si Bricks Flores and yours truly. Sa ngalan sa ito ang Ritimok Ampuersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
3: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong Katropang, Alan Abais, kami magaingon.
3: Kamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
5: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
3: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
7: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras mga katropala, 6:46 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Alan Abaez.
1: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
2: Oy, kumusta mos, mi amigos y amigas? Welcome, welcome, welcome, welcome. Good morning.
1: Good morning.
2: Kumusta mos ta mga kahigalaan, mga kaparikuyan, o mga kasangkayan, mga kalomor, mga kaloman sa matagalugar o probinsya sa rin. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Oriental, Occidental, o Davao de Oro. Ang ato mga tagabang Samoro, Autonomous Region in Mosti, Mindanao, mga katropa, good morning. Kumusta mo din ha?
1: Good morning.
2: Ano nga daw mga katropa, ang pinilayay. Pinilayay dito sa nasampit nga lugar, kagabi kay Pinusilay man. Ang ato ang nakita karon pinilayay na sila, kinabuntagan na. Bisa pa man to, mga katropa, nga daghan kayo mga army dito. Hala, sige, pinilayay ta. Good morning mga katropa sa tuwang 182 sa tuwang kamakabaranggaya ng atong Dakpen sa Davao. Welcome sa tuwang panaglawing sa kanginan sa programa nga Bullseye.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Siyempre dili kompleto nga tuwang Bullseye program kung wala nga tuwang mga partners din mga katropa, ang Vision X Plus, ang Yes to Health Incorporated mga katropa, huwag nga tuwang clinic din sa may kining GSI Heights sa Cell Paul Building. GSI Sites ning atong Dakpen sa Davao. Lunes ka na mga katropa, na si Doc CJ Nidroda. Ang tunna adlaw nga Martes mga katropa. Og siyempre kining ako ang kape mga katropa nga dili mablihan kay perting inita gyud. Ada nablihan gyud ay kanina kay nagvacuum, no? Ang akong kape karon mo ni ang Santon Gold Coffee Mix. Daba ha? Init pa gyud ay kanina. Nanam! Pagkanana mga katropa, basta kayang ato ang partner sa kanunay, ang Santon Plus Gold Coffee Mix. Ando na po tayo Premium D3 Coffee Mix mga katropa, ugang Santon Plus Coffee Mix. Na paborito nila nanay ug tatay, labi na katong mga nag-diet mga katropa, kay mabusog ka na sa ato ang mga kape. Kaya kay pamahaw mga katropa, mabusog ka! Hindi, yun ka mapas mo. So, siyempre, sa mga nag-diet mga katropa, hinahina lang ipo na. Kaya kanang uban diha, dying na na eh. Ang tuwa mga katropang nailhan nga kanang diet, mag-diet ka, dili nang magpuasa kag 5 ka bulan. Para paspas kay ka mo os-os nang imuhang kiniganing cholesterol. Pero pag naka Santon Plus Gold ka mga katropa, gama kini sa 100% extract nga supplements, natural ingredients, aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini mga katropa diha sa tunga butika nationwide, ingon man sa Shopee.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ito nga Bullseye program mga katropa, hatod sa krato, siyempre sa Turbo Man Enhancer. Solid ka kung nakaturbo ka. Magkatabang ini sa sex life, ninyong mag-asawa, ang turbo FDA approved, maong safe kining inumon, magturbo na, mapalit kini sa mga butika nationwide. Taon-taon mga katropa, tumaka-uban, siyempre. Ang ito ang aspiring partner mga tropa sa paghatag.

0: Opa, yan sa Dabao.
1: Balik-balik kayo. Good morning.
0: Ha? Good morning sa toa mga kaigsunan diri karon sa tulo ka madistrito nga sakop sa syudad sa Dabao. District 1 hantud sa District 3, no? O sa to mga kaigsunan nga mga naakaroon, naminaw, namati. O yun man, naglantaw karon sa toong Facebook live streaming broadcast. Pinagay karon sa toong XFM. Dabao Katrupa Digital Facebook live streaming mga kaigsunan. Welcome diri karon sa panaguban sa programang Bullseye! Bullseye!
1: Bullseye! Di ta maglangan mga katropa, ato ang hatagan o pagtagan ato ang mga news trends o kini mga balita ato mga katropa sa ato ang mga headliners karong mga orasa o ga siyempre sa mga issue por issue trabaho lang walang personalan na ato ni nga pagkatukpilon sa ato ang karong mga katropa nga pagigrod sa programa nga Bullseye. Sunod ang ato ang mga headliners.
2: Bullseye! Bullseye! Headliners!
0: Sa ato mga headliners, mga katrupa, ang atong hatagan o gapagtagan, atong nakalabay ng mga adlaw, atong giingon mga kaigsunan ng Davao City Government, local government of Davao City, muhatag kinig ayuda lang ato sa mga ROTC students. Dini karon ang Davao City Council miatras sa legal nga panagabangi sa yuta, tali sa UP Min o sa 11th Regional Committee Defense Group.
1: Saka ng rason nga nung nag-atras sila, no?
0: Ex-Kotag ROTC Katrupang Alan, gumikan kay kining 11th Regional Community Defense Group mga katrupa, mauni siya karon ang company sa kuano sa ROTC. So mauni siya ang
1: nagpasilong.
0: Mauni siya karon ang umbrella kibali sa ROTC Reserves Officer Training Course, no? Sa tanan nga college students. Now medyo nihilo maguni kini ato ning ROTC karon gustong ipabalik unya naman ni sila naka kuan god naka kini ba naka station sa kining ginatawag nga yuta nga gipanag-iya kuno sa UP pero ingon ang mga taga 11th ROTC ani 11th Regional Community Defense Group ingon sila nga dugay na magka-I mean 1995 pa midire niya tapos sa gibayran man sa kuan gobyerno. So karon na ingon ang Davao City Council nga adi sa komo middle sa inyo adya. Dapat siguro ang siguro nga mga ahensya sa gobyerno ang dapat nga mo middle ni ani.
1: Murag wala labot midin ha.
0: Wala labot.
1: Di bago na amo.
0: Di labot ang Davao City Council kay puros man ni mga national kuan god national agencies maguni sila katrupang alan. Ang 11th ROTC 11th RDC under ni sa hindi siya ni national ano sa EP. DND
1: DND ba?
0: Department of National Defense. Kining UP sa UP gini siya nga regions no. Sa kuan sa lipon ni sa CHED UP gini?
1: Asaan na under karon? Under niya sa
0: guest na ko ba?
1: Under niya sa never mind.
0: Kalidad sa hangin tungod sa hay sa Davao City o Davao Region, may balik na sa normal matod pa sa DNRENB.
1: Oy, nindot.
0: Ay, salamat.
1: Okay, open na dyan kong window. Kaginas ako ang, ako ang nasaksakiran pagkagino din kay Munana. Manggukog ka ng mga bugnong hangin gani.
0: Oo, kada briskong hangin, no? Mo kuan ka kanang mo tagamtam ka o kanang fresh air
1: labi na diri sa tuwa sa taas nga portion sa kuan no? Sa Shrine Hills or sa Broadcast Avenue taas man ta diri so nindot atong hangin po diri mga katropa ma-feel na to nga limpyo na
0: mainhale
1: na to nga limpyo na gyud
0: murag na kuan ano na kinibang na filter na
1: na filterize ang mayo ni sa ni mo gud si Ridon ni bisita.
0: Yes, siguro gipangguyod tanan
1: gisuyop
0: mamauli mo dito sa Indonesia be sa mukha giniyo ganong diri mo mas Pilipinas ganong diri mo sa Davao ha pinangga ba na kuning Davao. Sa dugang pangbahin din karon sa itong mga balitang regional ex Comelec chairman Abbas gipadalhan og Shuko's order tungod sa issue sa vote buying sa Cotabato City.
1: Nanalo ng gobyerno ani.
0: Dagan din siya og representante dito katropang
1: sa
0: Alan.
1: Sa
0: first
1: sa lugar sa Barm, sa ning distrito to dito ha?
0: Sa first district parang sa Lanao.
1: Sa Lanao area ata ni no.
0: Sa Lanao. Kaya Davao Cotabato City is part of Lanao Norte or Lanao Sur.
1: Nasayop ka muna yan ha, kaya ako gikan sa Comelec, kabalo ko nga distrikto kita sa vote buying.
0: Pinoon! O niya, pinusilay raba dito in town eh, kaganin ang kadlaw na kung na-monitor katropang Alan nakamata ko, launa.
1: Granada ni Busikan.
0: Pag open ako sa kuang cellphone, uy, ginira.

0: kahay man na may mabuto-buto kuno dito.
1: O niya nagapang-strap yun, ha? O niya tapos
0: dito sa Bakua ba to? Sa to apo ha?
1: Bagua to.
0: Wa pa hinoy gi-report kung duna bay patay ni ato, no? Pero kini karon, gipadala na kini karon og show cause order sa Commission on Election si ex-chairman COMELEC chairman Abbas nganong duna kunoy alleged vote buying kay nakuha ni dito sa kuan kay nabang video sa mga tao nga siguro ang problema ra pud ani katropang Alan, no, kung mapamatud-an ba nila ang pagpamatud do na kunoy video do nay hulagway, no, nga nakita, pero personal ba si Abbas binaghatag o unsa ba?
1: Basin og kanang mga supporter lang pod nga gisugo, dali ra kada ipamuno.
0: Bisa kinsa, bisa pag dili supporter o kalaban, o sa kalaban.
1: Nagpakaninon nga, oy, dili man namo na supporter, nagpakaabas-abas man na siya og kanang t-shirt.
0: Pila, pwede ra man, pwede ra maguni mo ipaprint ng mga t-shirt sa gawas. Sa dugang pangbahin top in PA leader si Rida og tulo ka mga rebelde patay sa enkwentro sa Agusan Sur. O pati sila tanan katupang ala, no?
1: So, patay isa taon. Niya, tulo ang patay.
0: Parang duha
1: ka leader, tulo ka membro.
0: Parang duha ni ka Amasuna ang patay ani nyo, duha ka lalaki. Luwin taon kayo.
1: Nagkuano, nanorinder, no? Kay kinibitaw ilang mga kaoban, nanorinder naman. Mamalik lang sila ka daw si Inday na.
0: Nindot magunig mag-leader kay mo itigunit si Kwarta katupang Alan.
1: Wala, finance officer na tanahan diha.
0: Yeah, secretary ni siya sa kinisi, kuan ko no, si Rida. Secretary ni siya sa Region 10. So
1: si Rida mga katropa, notado na kini siya mga katropa og nagapil-apil pa ni rally sa una.
0: Karon, duna din ni si patong sa ulo nga 5.3 million.
1: Agoy, adi ko mo surrender na.
0: Kay medyo dako-dako ang patong ani.
1: Bisan pag ang mga sundalo ana mga katropa naghibaw, mo surrender ka. Ayaw.
0: Balay na ko. Ang ilarang masa may nag-unay ani katropang Alan.
1: Ah, sigurado ta.
0: Ana ni karon si Kuan ba si Mirigris Piatos. Sir, nadiri si Kuan si Chippy. Ana de dia. Sige, ato ang operasyon na to na. Abantihan na to na. Chicharon operation ni ha. Manikaron ang kuan patay gid noon si Rida ang leader sa New People's Army NPA. Sa dugang ang pambahin dili karon sa tong balitang nasyonal. Impeachment court ta spokesperson nagbutyag nga 11 napulo ngadto sa 11 ka mga buto sa mga senador, mamahimo na mukan sila sa 16 vote conviction threshold bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Ako na tingala po kaning spokesperson sa kuan ba kining sa Senate, no. Labaw pa siya sa kanang mag-una-unang istorya. Naghatag siya og kanang mga lead-in o leading mga pangkomentaryo ba.
0: Mura siya pang kuano, mura pud siya kining taga Supreme Court, no.
1: Oo.
0: Mura pud siya kinibang Senate judge.
1: Mura ba siya ganang appeal jud siya mismo din ha sa kanang ganing importanteng tao gani nga, uy, pag mustulti ko, mo na gyud ha. Pero magkikinahanglan na to yahang dissenting opinion.
0: Kini yung gipagula actually, parang dissenting opinion na ni katropang Alan, no. Kung kuan ba ni parang gyud nga maklaro na to ni. Unya ato ning hisgutan
1: ni. Ato nang natay mga satong issue pre siya mga tropa.
0: Vice President Sara Duterte gihagit sa prosecution nga mutambong sa Senate impeachment trial karong adlaw alang sa pagdungog sa unexplained wealth.
1: Bindato ayo rin ning Inday, no? Unexplained wealth.
0: Nagiday unexplained wealth. Ang kuan eh.
1: May napriso sa unexplained wealth. Si Marcos, Ginang Marcos.
0: Napriso, nakabuhi naman gani.
1: Nakabuhi, gidismiss naman gani ron.
0: Dismiss naman gani itong pito kabuk mga kaso na unsa baya mo.
1: Karon, mangita mo ang unexplained wealth na halos bagay, pamasaya doon si Inday.
0: Ang tinod nga, panghitabo karon nga nahimo ng president, ang katong gihimo nila ni sa mga Marcos kani ito. Kay pag-abot sa korte, pag sila na yung mulingkod, huwag tang magitanan. Erase. Ang ilan na lang karon nga giampo ani karon og gihangat sa langit nga by the end of 2028 ma ang katong gi pang frozen nga wealth dito na pita sa
1: kwanto mo gawas to
0: sa katong langyo nga makanasuran mawagtang para nga makuha na nilang mahakot na nilang tanang katigayunan.
1: Ang gusto sa Amerika na mga tropa nga kalabana ang China.
0: Labanon na China.
1: O niya ipalusot ng Pax Silica.
2: Pinawa!
1: para malusot ni mo ang kwarta dire. Delete na muna. Pero balag 50%. Okay na daw pa sa 50% tako daw kay na.
0: Okay
1: na.
0: Igan may si Imelda Marcos kaniadto sa before sa administrasyon Duterte ana siya nga bisan pagbayaran nato na tibok ang utang sa tibok Pilipinas.
1: Pagto na paspas kay nang utang,
0: kanang pambayad. Basta ma-release lang ng kwarta nga kanang na frozen. Mabuhian lang na dito sa Swiss Bank. Bisan pag tanang bisan pag kapila pilo-pilo ng utang sa Pilipinas, bayaran na ni Imelda Marcos.
1: Mas gisaligan ako tong atong bisita dere.
2: Pinoa.
1: Mercedes Tagias tibok Pilipinas, sila may commander.
2: Pinoa.
1: Moti tinood.
0: Moti tinood sila. Oh. Oh, si Brad, mina man siguro si Brad. Oh.
1: Ako masabi ko mutuo ko ato nila.
0: Di ko ka makigdebate ato.
1: Oh, di ko magibag debate. Basta pag istorya mga tropa, moti tinood kaysa anak kang Marcos. Nga siya yung Tagiya. Kanto yun kay Maudio naghatag o kwarta kang Marcos kay namay Taliano to.
0: Namay ginatawag na Alpha and Omega, no? Kini bang the beginning and the end.
1: The end.
0: Kato si Brad na to, puros ni siya the beginning.
1: The beginning.
0: Yeah, si Marcos, puros the end.
1: Puro hindi. <Okay. laughs> Kini man makwartahan si Marcos ng matupag kung wala mga Taliano. Niya kay Kalinage mo to sa mga Taliano.
0: Sa dugang pangbahin sa unya dai sa to mga hisgutan ng katropang Alan Biko una karon sa to ang news trend. Unsay ka man senador posible na nga makakansila sa 16 vote result sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito na
1: istoryahan mga tropa ha.
0: Istoryahan na ko na to ni Be.
1: Daghan kay mga luminaries mga tropa nga nagkabanggaan na po sila mga opinion.
2: Pinawa!
0: Napoy kining napoy ako mabasa niya ning kuan kay Mel kuan ba kato bitaw nga usa sa mga dean sa College of Law do na sige butang dito kuan dito ba kani bang may labot ya karon sa 16 vote unya to ni hatagan og pagtagan do na puyuban nga mga eksperto nagingon nga kini na mga kuan dai senator judge dapat may alam na sila di kay mulingkod lang sila diha nga wa sila alam sa balaod
1: magsige pang utana og tama ba ni ako ang istorya
0: ngano mangutana pa man sila karon og upat ka mga kuan upat ka mga kini bang mga usa ni kining mga retired justice
1: unya magboto na lang sila dai subay sila hapo diha nga mga rules
0: ingon sila mubuto sila sa ilang kaugalingon nga konsensya. Unya to ning hatagan pud og pagtagad kay pangalan. Samtang Davao City Council miatras sa legal nga panagbangi sa yuta tali sa UP Min og sa 11th Regional Community Defense Group. Sa ato ba more matawag na ba karon nga squatter kining 11th RCDG?
1: Nanaron, no?
0: Okay, squatter ni sila sa kada bang posisyon sa yuta nga ilang gi occupy karon.
1: Yawa, no? Ang mga estudyante diyan, mga tropa, nga magbitbit ng placards, mahawa mo di!
2: Pinawa!
1: Mahawa mo di sa 11th RCDG!
0: Hindi may makakuan, hindi may makarali o todo, kinaa, kanuna inyong mata, nagtanaw na mo!
1: Napay ROTC ninyo di,
0: Ang recruitment, dili makapakusog, gumikan kay naa mo kanuna eh! Bantay sarado mi diri! Dili ni Mayo, kaya dapat ang mga taga-ROTC or taga 11th RCDG, mga tuani dito sa 200 kilometers away from the school.
1: Oy, ang UP daw karon ha, Universidad ng Partido na doon.
0: Universidad
1: may Universidad ng Partido. Ang damay. Ato na isurian mga katropa sa mga pagbalik mga katropa. Og mga balita na kita katropa ng BRICS. Ato tagan og pagdagad kini ato ang mga patroller karon. Sa ito nga programa nga Bullseye, mga katropa, samtang doon na kita ay 5 minutos na paglabay si kalas 7 sa buntag. Dirita kay Dunay Tulok Adlaw nga 2026 bar exam sa Davao City. Natapos gini nga luwas o ga marinaon. Pila edad atong pinakatigulang gani nga pinakatasog edad na lang. Ay lang, tigulang. Taas o gidad. Unsa may atong term gamito na nagadrobang bricks ha?
0: Hamtong.
1: Hamtong.
0: Pinakahamtong.
1: Ay mo nga pinakatigulang. Tigulang nung guna pa.
2: Pinawa!
0: Sabayon tag konstitusyonal. Kuan na ni ba? Konstitusyon ba? Sa katong nakapasar. Nakapasar ba yung ginaw tong kuan?
1: Ha?
0: Parang 70 or 64. 70,
1: ba 70 plus to siya eh.
0: Ang
1: nahuman og exam, nakahuman siya sa exam.
0: Pero na nakapasar sa mga previous nga examination
1: nga katong kwampod, lolo po to.
0: Senior citizen na.
1: Oh.
0: Nakapasar siya niya, nakapasar po din ang anak.
1: Mao gani ni iyang inspirasyon katong unang lolo nga nakapasar, siya di pa man ay taas ang ingon, taas ng lubi. Taas lagi ang lubi, pero nibawag ang pod.
0: balik siyota.
1: Ibalik ang siyota. Di makabot ang bunga. Taas ang lubi, na may lubi nga bilaka. Kaling gagmatoy, isa na, gagmay nga lubi.
0: Parang ingon lagi nila katropang alat sa mga, kuan na ba, mga hamtong nga nakapasar sa bar examination. Ingon sila nga, panglapida raman eh.
1: May na lang na
0: doon matawag silang attorney ba?
1: Oo. Okay, dito mga katropa, itong taga-nupataga ni Ang Report, manukad ni katropa nga Marvin Ibano, kay sumalapas sa Davao City Police Office na tulok kaadlaw nga 2026 bar exam sa Davao City. Natapos kini nga luwas o marinaon, mga good news mga katropa.
2: Live Report!
1: Wait, Marvs!
3: Gideklarad sa Davao City Police Office kung DCPO ingon nga luwas ug malinawon ang natapos ang gipahigayong tulo ka adlaw nga 2026 bar examination sa Davao City. Matud sa DCPO, gibana-bana ang niabot sa 1,300 ang kinatibuk ang ihap sa examinees gikan kana sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao ang malampusong nahatagan og seguridad sa kapulisan samtang nikuha kini sa ilang exam sa Ateneo de Davao University Senior High School campus nga himutang sa General Douglas MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Atul sa ikatulong adlaw sa exam, nag-deploy ang DCPO o ganasa kinatibok ang 222 ka mga security forces nga gilangkuban kana sa Davao City Explosive Ordnance Disposal o K-9 Unit, Traffic Enforcement Unit, SWAT, BFP, CTTMO o guban pang mga miyembro sa Safety and Security Cluster nga may responsable sa pagsigurong luwas ang tibok di pahigayon nga katapusang adlaw sa 2026 bar examination. Notusab ni ini gikomenda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang pagpaningkamot sa nalambigit ng mga operating units ilabina sa Talumo Police Station nga ubos sa pagdumala ni Station Commander Police Major Cheryl Bautista ug sa Second City Mobile Force Company ubos sa pagdumala usab kana ni Officer in Charge Police Major Antonio Perona Jr. Sa mensahe gipasiugda sa direktor nga ang kaluwasan sa komunidad ug ang integridad sa mga nasudnong eksaminasyon nagpabilin nga prioridad din pinaagi sa disiplinado nga deployment ug hugot nga kolaborasyon sa mga kauban nga ahensya. Ang DCPO nagpadayon sa pagpatuman sa proactive policing niini ug pagsiguro nga agmatag dakong kalihukan sa Davao City mapahigayon sa luwas ug hapsay nga paagi. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live Report!
1: Kinasalamat kini mo katropa nga Marvin Ibano ato nang luparan mga katropa mga balita sa ato nga mga sister station na to dito sa XFM Bukidnon. Insurgency free Bukidnon, posibleng human sa kamatayon, o posible na kung matod pa, tapos sa kamatayon ni Karida. Ato nga sayron ang detalye manukad ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
4: Posible nang ideklara ang probinsya sa Bukidnon isip usa ka insurgency free nga dapit human ang katapusang taas nga leader sa New People's Army kun NPA nga si Kareda hingpit nang na neutralize o napatay sa naitipong serye sa enkwentro sa Bakiking Esperanza Agusan Dasur. Kini ang gibutyag ni Brigadier General Sigfrid Tubalado ang commander sa 403rd Infantry Brigade sa Philippine Army atol sa press conference adlong Domingo September 13, 2026 nga gipahigayon sa 403rd IB headquarters sa Malaybalay City.
5: Manetong hulat nga finally ma-cleared ng ato ang probinsya sa mga insurgents and this group itong nahuli natin this week actually kahapon lang mura itong gihulat nga finally ma-neutralize na sila mag-surrender man or makuha na to sa operations. So since wala na ni sila karon sa grupo ma-declare na to ang Bukidnon as insurgency free.
4: Sumala ni Brigadier General Tubalado, karada na lang ang nahibilin na taas nga leader sa NPA nga dugay na ang ginalakag sa militar sulod sa ilang area of responsibility. Giyatagan ang ilang pwersa sa militar og deadline hangtod karong September 30, 2026 aron hingpit nga mawagtang ang hulga sa maong leader. Sa wala pa moabot ang gikatakdang deadline, nagmalampuson ang operasyon sa kasundaluhan pinaagi sa nitapong serye sa enkwentro batok sa grupo tungod sa pagka-neutralize sa maong leader. Dako ang pagsalig sa 403rd Brigade nga hingpit nang matapos ang problema sa insurgensya sa Bukidnon. Mga tropa, maglisod ka na og liok-liok tungod sa pamaon og pagpanakit sa imong lawas. Tumar og Cess the Pain para pain no more. Ang Cess the Pain epektibo usab kini sa pagpagaan sa atong kalawasan gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon og sakit sa kaunuran. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dika salamat imong katropang Hanilo Tabios.
0: Sa pikas gabay natong tabukan karon gikan sa Bukidnon padulong ngadto sa Tagum City. Kay dunay tulo ka may individual sa Tagum City ang sa gunsong na aresto uman nga misulay kini pag-ikya sa checkpoint bit-bit ang dala nini nga druga. Katropa mo sa balita si katropang Lars Sanyol. Katropang Lars, good morning, please come in.
2: XFM Report.
6: Sunod-sunod nga giaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station ang tulo ka mga individual nga nagdala og Cebu kini human harang sa gibuntar nga checkpoint sa kapulisan sa Purok 6, Barangay Apokon, Tagum City, September 12, 2026 hapon. Sumala sa report na paghayon og checkpoint sa dapit ang kapulisan isip kabahin sa papakusog sa implementasyon sa RA 4136 og anti-criminality campaign. Ubos sa direktiba ni Tagum City Police Station, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, kung diin unang naharang si alias Francis, 47 anyos, residente sa Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte, o nasakbi sa iyang posisyon, ang droga nga nakatinad og 6,800 pesos, base sa standard drug price, alas 4:30, ang takna sa hapon, samtang 15 minutos lamang ang nakalabay, naharang usab ang duha ka mga lalaki, sakay sa usa ka motor, nga sila si alias Junel, 24 anyos, og alias Jerry, 43 anyos, pulos mga residente sa Panabo City, kundi nasakbi sa gikan sa ilang posisyon ang usa ka gramong gituwang Cebu nga nakatinad og 6,800 pesos. Dugang pa niini nga gi-flag down sa mga pulis ang mga nakamotor nga mga suspitsado. Kini human wala mituman sa mando sa kapulisan, pinaagi sa pagsulay og ikyas, hinungdan nga giharang kini og girikisa. Sa pagkakaroon, gibalog na mga suspect sa Tagum City Police Station o gipasakag kaso paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mahinom naman ni atong September 5 ng tuiga. Usa ka lalaki usab ang naaresto sa motorcycle patrol nga mga sakop sa Tagum City Police Station kini human misulay og ikyas. Sa diyang gipahunong sa kapulisan, sanit wala matupag kini standard nga helmet. Kung asa nakuha usab gikan sa iyang posisyon ang droga nga nagkatinad og 13,600 pesos. Nagingong iya lamang konsumo. Sa pagkakaroon para iyang gipakusgan sa Tagum City Police Station ang pagigbatok sa illegal nga droga, pinaagi sa pagpakusog sa pagpatuman sa bypass operations, search warrant operations og pagpaigmat sa pagpahikayon og checkpoint. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat yung mga katropang Lars Sanyol. Doon na kita ay 14 minutos ng paglagutok sa Ikala 7 sa Buntag. At wasang delikatan ng mga news trends na ito ka ng mga katropa. Kini murag tubag ni sa pangutana ni katropang Brixa Flores kaganina kung ano na ba ay namatay niya itong aluhing sa tawag ni encounter ba niyo pagpamanhig ang tawag na ito ni mga katropa dito sa pila ka oras o na magsugod ang BARM election dito sa Bagua 2 mga katropa. Doon ay pila ka oras ha ang BARM election, nahitabo na ang pagpamanhig mga katropa sa mga sibilyan. Tulo ang patay. Ano ato ipakita mga katropa ang nagdagan in tao ni ano, nagkamang na ning isa o. Oh. Nag-strapping na sila diha katropang Bricks. Ha? Sa isa ni kaanggulo mga katropa, nakuha ni sa CCTV footage, no? Luoy kayo mga katropa, ang kining usa ka civilian. Okay, diha nga tungora mga katropa, na linaw pa, nya, kalit lang nga doon ay nagpang-strapping. O niya, nga naman po nga kadlaong dako o gabi na kini mga tao ga prosesok mga katropa. Doon ay duda nga nag-atang kuno ng mga grupuha kaysa isang kapikas na mga katropa eh. Nag-atang nag-ayuda. O niya, nabungkag mga katropa kaya gipang strapping sila. Sa pinaka-latest nga development mga katropa, nakuha na ito ni, no? Ang pinusilay sa Bagua 2, tulo di ang patay di katropang Bricks.
0: Uy.
1: Unya pito pod ang mga nasamdan. Unya inkwentro di rene, pinusilay di rene.
0: Kay ang istorya ka ganina katropang Alan no. Sa balita nga
1: ang Bagua 2 Cotabato City niya.
0: Oh, Cotabato City ni siya. Naglalis lang ni tungod kay naginilugay sa pila, sa linya ba?
1: Oh, lagi na lagi. Oh. Unya nagka binuthanay na. Duha ni ka grupo dito sa Barangay Bagua 2, Cotabato City. Ganang kadlawon lang yun, tabo. sa video pod no sa pikas bahin nga video lang to napakita diya mga tropa kay kini sumpay man siya diya. Katong sa lalaki nga nagkamang apil to sa nasamdan. So sa una nga impormasyon, ang duha ka grupo gikan ni sa nagkadaiya nga partido sa karong parliament nga election sa BARM mga katropa. So nagkasugatay ni sila katropa dito. Ha? Ano nga kuyo kay ni mga kwan dito, mga tao nga mabuto kay mga dlawon mga katropa? Para sayo guman or nay sayo-sayo po siguro pod og kanang makadawat og blessing. Pero kani karon dili ni blessing, ha? Pinusila man eh. So asa na karon ang ato ang libo kalibo nga mga awtoridad?
0: Pinoa! Kadaghan kayo ato nila.
1: Oo. Oh. Unya nga nung wala man ninapungin nga daghan man kayong mga armado diyan naga
0: eh, ang instruction mga kutro pangalan, stay put lang mo diyan sa inyong station.
1: Ah. Unya pagdala mo pusas. Di pa lagi nag-iingon ako.
0: Wala may pusil dito, pusas ni dalha.
1: Delikado ni. Oo. Oh. Anyway, pagkabuntag mga tropa, puno na diyan ka ng mga simbatang, tangkidigira, daghan na kay mga army. Army ra magyung makakontrol diyan sa ilaha dito katropang bricks. Pero kanyang pulis, magbantay man ni diha mga tropa sa sulod mismo sa matag ko ano kini ganing tunghaan dito ra na sila magrekisa pero kini inani nga klase mga tropa nga puro armado ni ay nagpatunga-tunga kadi mga tropa at Chris Miller guna allowance mo 500 ang adlaw ay nagdirita sa pigas bayan mga tropa
0: nakapalit yung penicillin eh
1: oo abot na karon kay murag padayon man gyapon ito mga tropa ang election na natoy mga truck load dito mga tropa ang ipanghangkot ko naman to pa ilang kinigipang videohan dito sa pikas bayan mga tropa si Justice Leonen doon na kini warning labot sa pagtratar sa BC Presidente ako makita na ko ni kay Justice Leonen ba so ay na siya mga negative sa mga Duterte karon na po na po siya mga positibo po alang ato sa mga supporters ni Indesara kaysa ulahin niya nga gipakita og kining comment mga katropa nag-warning kini against treating vice president o presidency as a mere symbol so dili ni kay Sara lang basta kayang office sa vice president dako kuno matod pa kining kabahin sa tuang nasod no kaysa yang remarks manggod in several months no ago mga katropa during sa discussion nga nagapalibot sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte, ang Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen. Iyang nag-emphasize o ipaklaro nga ang Office of the Vice President is a key constitutional institution and not merely a ceremonial post. Si Leonen, sayahang gibutyag, ang due process in impeachment the proceedings serves not only to protect the rights of the office holder but also the electorate that entrusted the position through the democratic process. So, maapil na mo rin sa mong discussion niya mga tropa ha. Kay karon mangod mga tropa number game nga magbuot mga katropa sa kining batakang balaod 11 na lang.
0: Pinoa.
1: Mga kuning taga Dugtagan, no? At least na lang mga katropa nakadungog ta nakakita og unsay mga version o ginahinay ha nga version gikan sa Korte Suprema may kalabutan sa impeachment trial. Dirita sa good news sa mga taga Mati, Davao Oriental. Wow.
0: Kini kay good news ni.
1: Good news ni.
0: Unsa may makuha na to aning good news be?
1: Siyempre si Senator Bongo mga tropa nga naanak kuno matod pay warrant of arrest sa ICC.
0: Pino ba? Nawagtang na nahilis na ang warrant of arrest.
1: Ayon siya gusto ko rin na makatabi kami ni ano ni PRRD.
0: Pino ba?
1: Niya kay ilahi mamug madakpan mo ni bato. Pero si Senator Bongo nalingaw na lang ni siya mga tropa dito sa Mati, Davao Oriental. Kay gihimamat niya ang mga PWD, mga mag-uuma o kini mga TODA ng mga members kining tricycle operators ba diya sa kining Mati City no. Nagpaabot si Senator Bongo ng tulong 600 beneficiaryo kuno matod pa gikan sa sektor sa persons with disabilities, mga mag-uuma o gatoda members sa Mati City, Davao Oriental, ganitong Sabado. Natagaan po doon dugang mga beneficiaryo, ganang financial assistance, grocery packs, snacks, shirts o kining bola. Dito ni mawa ni bola ni Bongo ba no? O ga one po nakadawat
0: kini. Naponisay ka ng sapatos.
1: Nay sapatos.
0: Oh, mga tag katong mga katong way sapatos.
1: Nga bench.
0: Ang kuha na pag inatago na
1: ko ang relo ng bench di ay. Tagaan biya ko niya itong birthday. Birthday niya mga 3 years ago.
0: Lahat naman niya kay yara baging ihatod sa balay ni katrabangalan.
1: Oo ba?
0: Ihatod din niya ba?
1: Duha ka birthday ako naman kahatod.
0: Busy na busy.
1: Na busy na.
0: Busy na karon ang atuang senador.
1: Pwede man i-advance bitaw mga katrabang bisikleta o kining cellphone. Okay na siya. Mood yun ang iyahang legacy. So, pastuloy na isinasulong ni Senador Bongo ang mga hakbang na nakatuon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor, kabilang suporta sa mga magsasaka, mga gawa, PWDs, at mga sektor sa grassroots, mga katropa. Ang si Governor Nelson Dayanghirang sa Mati City, mga katropa, Vice Governor Glenda Rabat, Rabat Gaita, Board Member Don Go Montoho, ug ang Lupon Vice Mayor nga si Attorney Crens Go, mga konsyel at mga barangay officials na apo dito. Nganong pinangga kuno, makadyota, nganong pinangga manigo ang Davao Oriental?
0: Taga-Davao Oriental man siya. Taga-Davao Oriental man ni, taga-Lupon man ni.
1: Unya, siya rin mga katropa, Mandaya man rin. Mandaya rin ni si Bongo?
0: Insik nga Mandaya.
1: Insik nga, Bisaya pa, Mandaya pa. Nya, Go lang ang apelido. Pero Mandaya ni siya kadugo. Ang kamaturan diyan mga tropa kay iya ang ginikanan ko no Mandaya. Nadia nanukad sa Lupon, Davao Oriental. No doubt nga ang usa sa mga ang vice mayor sa Lupon kinsa man.
0: Ang anak ni Senator Go,
1: si Attorney si Crens Go.
0: Si Attorney no, Attorney.
1: Attorney din ni mga tropa, karon ako mo ko kakita ani ni Bongo kanang nagkuyog-kuyog siya mga pamilya, no? Membro sa pamilya. Okay, ang iyang gikuyugan kanun yung mga katropa, ang mga katilingban. Kaya ko ayaw nakakita o kanang expose ang iyang asawa, expose siya mga anak. Karon na-expose na ni si Attorney Crens Go kay Vice Mayor din siya sa Lupon. So, no doubt mga katropa nga dool sa dughan ni Bongo ang taga Davao Oriental.
0: Taga Davao Oriental katropang alan may kwadre kinibang mihatak og dagko nga manegosyo diri Davao ba. Si pamilya ni Senator Bongo karaan na ko kay na kanang ilang negosyo diri.
1: Dito na nanukad sa Oriental
0: katong printing ba.
1: Sa Tesoros Printing Press.
0: Tesoros Printing Press.
1: Unya pamilya.
0: Kinipong lots for less, taga dito man na.
1: Ako ba?
4: Pinawang!
0: Mga Sirano na, taga dito man na mga Sirano.
1: Gidala lang yapon din sa Davao City. Ano yung branch niya sa
0: Puan? Itong Bugsels, bitaw, parinti man sila si Bugsels ko no, o si Lats.
4: Pinawang!
0: Si, anhing, patay naman taon to si Bugsels ba, Bug Sirano.
1: Si Bug Sirano.
0: Katong tagi sa Bugsels, guda sa may Times Beach. Sa unang,
1: sa Times Beach, katong siya, katong last sa tunggikanan to nagsugbat ta.
4: Pinawang!
1: Tama no, yan ay mga kanta-kanta.
0: Na yung kanta-kanta ba?
1: Bug na. Wala man po diya. Gihimo naman Coastal Road. Round ball na ron.
0: Round ball naman ron. Kwanto sa una? Kanang taga Davao Oriental po ni sila. So, congratulations mga taga Davao Oriental. Kamoy hari is Davao ah.
1: Apin ako gibalin si Bugsers ito sa may, kwan, ikulant, dapit sa may kanaganing paborito.
0: Queensland.
1: Oh,
0: na. Kato dito, na kuha man to sila ko din tamo. Na-stress to si Mr. Bugsirano. At itong pagpandemic at rupangalan.
1: Tama.
0: Grado gina yung tao ng iyahang negosyo.
1: Dito to nagsugo din sa pagpandemic.
0: Wapo kayo, dako na kayo siya gasto at to sa development sa iyahang kuan venue. Unya ni kalit lang og
1: undang ni halt ang ekonomiya ato eh.
0: So nagdesisyon na siya recover.
1: Anyway, mga tropa, no? Kana, uguban pa itong hatagan o pagdagad, mga tropa. Like, share, and follow ito ang Bullseye Program sa XFM Davao Katropa Digital. Kaya ito nga basahon, mga katropa nyo, ha? Mga mensahe sa itong pagbalik sa programa ng Bullseye. Atong oras, alas 7:25.
7: XFM. Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
12: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
13: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
14: X FM.
8: X FM.
7: Kaklarik sana.
8: Okay.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparih hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
4: Kaklarex sana.
5: Exciting.
6: Bullseye. All right, balik ta diri mga katropa sa tuwang ikaduhang hugna sa programa nga Bullseye. Inyong padyapong alagad karon nga katropang Ana Vice Cabrata, si katropang Brix Flores. Good morning.
7: Good morning.
6: Asang timbayaon nga katropang Brix ning atoang mga
8: timbaminaw. So mga kaigsoonan karon nga nagasunod gyud kanunay sa tuwang programa matag buntag mga katropa. Good morning kay Mr. John Mark Marky Febrea. Good morning, sir. Good unsay morning. Update karon sa farm? Ilang kay ato lang i-check kung doon na tayo ma-tap dito karon nga mga kaubanan na dito na pita sa may kuano, sa may farm. Basiga pwede ta nga makapangayo
6: ug mga mag-open ang kuan.
8: Ang voting center.
6: Voting center.
8: Ang election gi dito mag-start. Alas 7 sa buntag.
6: Pero kagabi ang linya mga katropa, padulong na to sa voting center. Grabe kayo, gabi pa, kanyang kadlaon mga katropa. Nana dayo yung mga tao dito nga gusto yun mabuto.
8: Pero kanyang sayo kayo man. Ha? Sayo kayo gustong mabuto.
6: Sayo kayo gustong mabuto.
8: Pero wala naglinya sa eskwelahan. Bantog ra nga, ha? Bantog ra katropang Alan nga kanya to ba 1996 sa 2000 sa to nga kapila ko nakakover na napita mga year 2000 no? 1996 first coverage na ko to dito. Adto ko dito usa ka lungsod, nakalimot lang ko kung sa tong lungsura to kung nasudlan. Reklamo mga teacher. Kuan ka nang wa may mga butante iniabot diri. Tapos sa mga butante na imo adto dito na mga
6: mingaw.
8: Pula kaing mata nga naa sa gate nga nagbantay nga naggunit og garan ba to, carbine ba.
6: Kay way tulog na.
8: Oh nya tapos sa nay mo duol dito nga butante ingnon man nga san ka? Bumuto ako sir. Wala nang eleksyon tapos na kagabi pa.
6: Hindi ka pala nakabuto kagabi. Wala nga mga tao dito mga tropa kadlaon pa naglinya na pero matingala ka wala si eskwelahan.
8: Mo din nang nahuman na ding eleksyon kagabi kay sayo din kay magpila gabi pa nagpila na.
6: Gabi nagpila nagbinotahan kay kagabi mga katropa nya napay gilabay Granada. Onay liso din na kay tingala sila sayo kay gusto matug ganang voting center pero wala si eskwelahan. Asa di ang voting center?
9: Pinawa.
6: Ilang ato na nga maki-update ta mga katropa nata di ay makuha di ang information.
8: Maning gamot lang taon niya basing makatap ta sa ato mga amigo dito napita no. Si Juran Match. Good morning Sir Alan, Sir Brick sa mga katropa Times Beach sa Ikulan. May munta kanino da mga taga Ikulan Times Beach? Si Karina TCL, good morning our power tandem Sir Brix ug Sir Alan ug tanang katropa salamat sa inyong serbisyo publiko. Good mga morning. Sir. Salamat kayo ha.
7: Good morning.
8: Sir Dan, si Ma'am Gloria Malala Apelo, no? Morning katropang Alan og Bricks og kay Yads. Happy Monday all. Oh, si Nora Bunsukan.
6: May buntag ni mo Nora Bunsukan.
8: Oh, salamat ni mo ma'am, no? Si Gloria Malala Apelo, good morning Sir Alan na Abais and Service Flores always listening Bullseye from Bayugan City. May buntag kaninyo da si Randy Santisas, may buntag oh. Og si Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs og Sir Alan. May buntag ninyo tanan diha sa mga taga-Laak, Davao de Oro.
6: Ayun. Ato sa ring timbayaon mga katropa og kining happy birthday dito no si Raul, Governor Raul Mabanglo mga katropa.
9: Happy birthday. Birthday.
8: Birthday din niya.
6: Oh, nay nagpa-greet diri si katropang Dexter,
9: ha? Kinsa nang birthday?
6: Ana siya parikoy greet nato si Governor Raul Governor Engineer Raul Mabanglo. Og happy birthday. Ingon pa ni Dexter Dre, wishing you a day filled with joy, good health and countless blessings. Thank you for your genuine service and dedication to the people of Davao de Oro. Imbitahon jo ka diha katropang Dexter.
10: Happy birthday to you.
8: Talking of Governor Raul Mabanglo manggod mga katropa no. Si Governor Raul Mabanglo is engineer.
6: Engineer
8: by profession no. Unya si ang tinode niya nga pangalan gyud Raul Gorospe Mabanglo, di ba ni Gorospe nga
6: pamilyar gyud na ko ng Gorospe lagi.
8: Nailado ni nga Gorospe sa Manila katro pangalan
6: ni Gorospe.
8: Oh, kaning murag ilado ni sila sa una. Pero gikan din ni siya og kining Luzon.
6: Bisaya man siya lagi.
8: Ang mga kagikan niya ba Luzon?
6: Ah, kagikan niya.
8: Oh, kay kining Mabanglo. Mabanglo iya man ang ginahubad kini Mabanglo kuan din siya kanang kugihan kuno ni sa pinulungang Ilocano.
6: Mabanglo is ano kanang
8: kugihan
6: kanang hilig o kanang manglihok-lihok. Batra dili ni siya muundang o kanang lihok dito?
8: Bahalag puno kag tunglo basta kay Mabangko.
6: O niya, bilip po ko anin niya, kay bisan sa unsa ka busy, doon na dyan po siya panahon ni Congresswoman Maricar Zamora.
8: Lahi manggod ning engineer gud katropang Alan kay kining engineer masigil ni lakaw-lakaw. Labi na mag-check dito sa mga projects kung dili ba ni substandard. Stricto ba kay ni sila kay niagi ba ni engineering si Governor Raul Mabanglo. Of course dito sa Davao del Norte pa gikan na din siya diha sa Davao del Norte pang provincial engineer's office. Antod nga na dihang nabulag ang Davao del Norte na pikas na duha dito siya sa kuan na assign sa Davao de Oro.
6: Davao de Oro.
8: So nahimo po ni siya day nga kuan, nahimo po ni siya nga liga ng mga barangay federation kay nahimo man siyang federation president. Kay barangay captain man siya sa Mungkayo. Lungsod sa Mungkayo, barangay poblasyon Mungkayo.
6: Naana na gyud siya kada ganing pagpagmingle ngadto sa mga katilingban.
8: Anindot ani niya kay doon na sa slogan manggod nga ginadala katropang Alan nga kini bitawng kaniadto siguro murag lisod makaduol ang mga tao no sa Kapitulyo karon iyang gidala ang kini ginatawag nga Kapitulyong maduulan.
6: Ang Kapitulyo masimhutan lang.
8: Karon
6: Kapitulyong maduulan na gyud.
8: Maduulan na. Maduulan na sa ko ano sa mga taong yano. Okay siguro do dapat sige mga tigkuan diha tigatubang sa mga tao diha. Nga
6: gusto niya kwan, na ma-implement dito ang katong iyahang naandan sa una.
8: Nakanindot lang ani kay kwan gyud siya kanabang sa matag barangay nga doon na siya mga proyekto dito doon na mga problema sa barangay ay ang atuo no. Murabag tatay kay dating niya, tatay kay dating katropang Alan
6: ang feeling niya kapitan pagyapon siya.
8: Oo. Para bang dili sa gobernador
6: dili sa gobernador.
8: Siya kapitan gihapon no. Kay pareha tong nigawas nga issue kaniya to atong niaging mga semana nga nagapangay graba gidala iyang pangan.
6: Gidala iyang pangalan sa mga nagapang-solicit din na.
8: Nagapang-solicit dito sa mga small-scale miners. Gi-personal ganyag ato dito. Yeah. So, mani na kanindot katropang Alan kay...
6: Kay iyang gipasabot.
8: Dili mo tubag o storya nga wala gisiguro, wala giklaro. Giklaro sa giniadaan.
6: Iyang nga, ay kanang magdaladal sa kong pangalan, wala ko gisugo ana diha.
8: Pero apod niya, wala po niya gi, wala po niya gi-mention kung kinsa to nagsugo katropang Alan, no? Malay na to og mga katbang is politika ba ni? Oh. Kay politiko na mag-ibig siya. Kaya
6: grabe ra ba ka nag-post to iya mga katbang? Moro ba ka nag-ibuhatan ni siya gisyo? Akin si Rolo Banglo, tanaw rin yung mga small scale miners, no? Layo yung kasing-kasing. Pero dool sa mga koleksyon, nako, money. Sayo pa kayo, gi-daot na. Wa may ni abot diri sa ko. Pero happy birthday dia,
8: happy birthday, Governor Raul.

0: Right, so balik ako yung mga tropa ang kining ato apod ng mga kuha na to. Kining ato ang mga isigutanan ng mga tropang BRICS. Ha?
1: Kini ato mga isigutanan karon. Kini naglambigit ni sa kinibitong statement karon sa kuan ba? Sa spokesperson sa kinibang Senado. Okay. Na nag-ingon magunis siya karon nga ang 11 ka mga senador posible na nga makapakansila sa 16 vote threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Now, gitinaw ni karon sa tigpamaba sa impeachment court nga si Attorney Reginald Tungol nga una na bago na kuno karon ang ihap human nga magdesisyon ang presiding officer nga si Senate President Francis Chis Escudero nga maka appeal no nga mubuto sa nahisgutan nga hisgutanan. All right. Na dinhi karon sa gibutyag manggod no. Sa atong ginalantaw sumala sa spokesperson sa Senate Impeachment Court nga adunay 20 ka maaktibong senator judges sa kasamtangan kay ang upat ani ka tropang alan wa man gini ni biyahe
0: no? Gipabiyahe senador gihapon sila
1: senador gihapon
0: oo pero
1: gipabiyahe gipabiyahe dito sa asa tonga court Quezon City Court ba to
0: ang isa ka senador nga nagpaduol na daw sa Senate building nagpagawas ng istorya si Remolia nga alam ka na nakin kung nasaan ka.
2: Pinawa!
0: Uli in town, oriental.
1: Ibalik?
0: Nga lang nagpaduol mo kag sayo-sayo diya sa Senate building. Kaya basig magbuto ba? Dagan-dagan na po daw siya rito. Mabuto na po daw siya. Istorya rin na may simbo mga katropa. Number game ni katropang Briggs, no?
1: Numbers game ni siya.
0: Numbers game,
1: sa kasamtangan, nganong 11 ang kinahanglan nga mubuto para sa kinibang
0: asa gibasi lang no? Two-third votes.
1: Kining ginatawag nga constitutional composition nga 24 senator. Upat nini ang kasamtangan nga dili makauban gumikan kay na ditini. Gumikan sa mga kasong criminal kuno og gitawag pa ni silang nga mga pugante.
0: Grabe no.
1: Ang usa na ka medical leave. Gumikan nini 20 na lang ka mga senator judges ang aktibo nga makalihok.
0: So 4 out ha. Tulo naman to, Jinggoy.
1: Apil na si Senator Escudero.
0: Si Escudero mo ikaw pa.
1: Aron nga makakuha kuno og simple majority gikan sa 20 ka mga presenteng miyembro kinahanglan nga dunay 11 votes.
0: So ang 11 votes gikuha ni siya sa 20 number of 20 number of senators remain.
1: Dito gihapon two-thirds of 20 siguro ni gihapon ang ilang competition.
0: So kani ang ilang competition ha. Mao ni ang gisulti ning spokesperson sa Senate.
1: Mao ni ang ginasulti. Doon natay mga pangutana diri karon nga mga legal katropang alan no. Pwede bang mamahimong pwede bang ang chamber lamang sa Senado ang muusob sa 16 vote threshold sa impeachment ni Vice President Sara. All right. Doon ay mga explanation ani. Ang importante nga pagpasabot nato diri karon. Nga ang constitution kuno sa Article 11 Section 3 6 nag-ingon nga ang conviction sa impeachment kinahanglan o concurrence nga 2/3 of all members of the Senate.
0: Mauna siya ang
1: Mauna gibasihan ni
0: sa Batakang Balaod.
1: Ni Senator Chis Escudero.
0: All members of the Senate.
1: All members of the Senate niya pila ba yung miyembro sa Senate?
0: 24
1: man, 24. So members of the Senate 2/3 times 24 equals 16. Kana ang ruling nga gi-challenge karon sa ruling kini ni Senator Chis Escudero nga gi-challenge. Now, pwede ba nga mismong ang Senate lang ang magbutbuot ani?
0: Akong gikatingad andi na katropang Briggs no, kung ang Senate magbutbuot ana, murag ilang gi-challenge ang ato ang constitution. Ang mga senador man sa karon ang constitution.
1: Pero do na mugula gihapon nga mga rason katropang Alan. Kini limang ka mo lagi ni nga kining istorya manggod no. mura ni siya kanang mapugngan pay baha, mapugngan pay aso. So mugawas gid kunuhay, no? Bisan og naglisod og nag pusnga-pusnga na sa pagginhawa, para nga makaginhawa lang yun, mugawas lang yun, no?
0: Mutunga

0: legal nga hiskutanan, kini bang 16 threshold gumikan kay nagkulang gikan sa 24 na himo na lang 20 karon ka mga senador kay nabilanggo gumikan sa alleged mga kaso nila.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Onya ang isa nagpa-hospital kay nagpait pod sa sakit.
1: Nasakit ang dughan, nasakit pod ang unahuna.
0: Oh, gasakit ang dughan kay naputos na kining kwan, kining problema. Apit na po ning isa na itong taga Bukidnon, basig ma-hospital po ni, kay di na daw niya maintindihan ang ating bansa.
1: Apit na ba na-reveal na iyahang yung body language?
2: Sino?
0: Pink pa ni blue.
1: Monay ilang gidotan karon kay minus lagi number. Minus 4 is 20. Monay pangutahan na karon katropang Bricks kung asa gikuha ng all members na karon.
0: Ang dispute diri karon katropang Alan, no? Adunay 20 ka maaktibong senator judges.
1: Active.
0: Senator judges karon, no? Aktibo. Sa ato pa inactive ang katong duha gumikan sa problema, no? Nga ilang giatubang karon. Now, ang impeachment court spokesperson niingon nga 11 ka mga buto ang gikinahanglan na lamang aron ma-overturn ang Escudero ruling. So but nila ipasabot ani karon nga ilahang nga gubon ang ruling sa presiding judge. Nga mo naman ni respetuhon na nila kay
1: sa sugod pa lang unta ilan ang gi-anticipate nga kulang is lag number.
0: Atong kwan, atong pag preside pag himo ni
1: wala may question lagi ato.
0: Dapat gina-question nila to kay ni atong panahon na siyempre mo ana man tong senator judge ang presiding judge katropang Alan nga dunabay mo
1: wala
0: dunabay
1: ka
0: mo question andam
1: sa script katropang Bricks.
0: Ang script mang tulid.
1: Tulid.
0: Wala man ni liko-liko.
1: Actually katingogon pero wa sila kay balog unsao nila nga kuani kada gani unsa ang pagsugod. Thinking ilaha man yun si Chis Escudero kay ni tapon man si Chis dito sila sa majority. So
0: tuo sila.
1: Tuo sila.
0: Nagtuo sila nga diri ni sa tuo si kuan mayo ni pabor ni sa tuo atanan.
1: Ato lang isang lubagon pag abot sa tumoy karon kay medyo nalubag na sila gumikan lagi ani mga tropang hinay mangyod ang kining ebidensya sa prosecutor o prosecution side. Karon numbers game na ang ilahang ginabasihan. Nalibog na sila mga tropa kung saon ni. Ha? Kaya kulang magyuta taog ihap sa 16 votes under ani karon sa gitawag na itong constitutional na ito nga pambalakad, no?
0: Kaya yung samang gide ang tumong de tuyo ani de nga ito ang unsani kinibang impeachment trial. Tumong ba ani is conviction na yun? Di ba mga presentation?
1: Wala pa man. Ako nga nung diha na sila sa conviction ng
0: nga ang presentation karon, di ba yung namatikdan sa netizens, bisan ang mga yanong mga Pilipino karong panahon na, nakamatngo, nakabantay nga luya o latoy kaayo, kining mga ebidensya nga gishow ko, no? Ilang gipresent.
1: Bot magipasabot, nga katong may membro sa majority sa Senado, sa Senate Impeachment Court, grupo lang gyapon sila? Murabag ingog kita ramang grupuha. Murabag lahi kay paminaw mga tropa sa diyan nakasuot na kaog robe. Wala na grupo diha. Bungkag na mo diha.
0: Kini hinon katropang Alan, no. Sa to nasabot mangod, nasabtan, no. Sa to ang mga pag basa-basa. Kung kinibang giingon karon sa ilang spokesperson nga original tungol, kining 11 votes kabuok nga pwede nang mo overturn ang katong ruling ni Senator Presiding Judge Senator Chis Escudero.
1: Dito nila himuon sa kuan sa kining ilahang ang sitawag ni dili nila himuon ni sa impeachment court. Dito ni sa ilahang kining sa session.
0: Kuan lang ni kining dili ni conclusive, no? Dili ni conclusion. Kining statement sa ni Reginald.
1: So i-revise nila tong ruling ni presiding judge.
0: Tungod kay dunay kuan ni, dunay nakita din ni karon katropang Alan nga mahimo ni siya nga constitutional problem karon. Kining ilang kung himuon nila kini dako ni nga constitutional matter na
1: yes, agree.
0: Pagdun problema
1: na katropang Bricks, no. Mahimo na siya nga mag-question yun na ang constitutional matter dako kaya nag-factor gumikan kay ang 11 ka mga senador ba karon maoy makapalubag sa gisulat sa Batakang Balaod.
0: Wala pa.

0: Dili pa ni. Mabitaw na ito na pangutan na usab din sa kuan na pangutan na usab na to.
1: Mura mag si Tungol, Tungol.
0: Ha? Tungol,
1: no? Mura mag si Tungol lang sulti og ganaganing unsira na motro na nang ruling ni kuan. Dili man na ruling ni presiding judge. Mao mag yun na ang naa unod kay, sa Batakang Balaod.
0: Yaman sad gud nga gi kuan karon katro pangalan no. Yaman sad gud nga ginagamit kining kuan karon ba nga ang Senado lagi ang Senate Impeachment Court pwede nga maka-interpret sa ilang kaugalingon nga tahas. Sa ilang kaugalingon nga procedural ruling,
1: political groupings diha karon.
0: Apan nagsulti masan nga dili man ni pwedeng marirate, so buti pasabot nga katong ruling nila dito.
1: Siyempre.
0: Dili na to pwede nga ma-utron sa ba. Mao na gito siya.
1: O pinagisaon siya ka mga boto, marirate na to ni.
0: Karon ato pangutana diri karon, dili ba day makuan din ni karon nganong ang Senate man karon mag-interpret sa 16 vote threshold. Di ba pwede man nga ang Supreme Court mo intervene ani para nga mo'y mo hatag og saktong judicial na interpretasyon. Sabagay, doon naman po'y ginasulti yung katropang alan no, nga. Constitutionally, ang Senate doon ay katungod nga mo himo, mo decide, no, o mo hukom. Gumikan kay doon naman sila constitutional mandate sa impeachment court. Di po't pwede nga ang Supreme Court mo'y mag-decide diritso diya, gumikan kay mandato man sa konstitusyon. So kung ba mao kung buti pasabot niya na ang Supreme Court na lang karon ang presiding ginatawag na impeachment court na pod. So
1: mo lagi na no ang daghan kay mga ako na tingala ko ni katropang Briggs ba ultimo ang ato mga abogado lay-lay sila mga panlantaw depende sa leaning sila hang mga kuminto. So,
0: pero
1: ang konteksto nila
0: ang kinibang ginaingon karon nga sa Article 11 Section 36 nagingon nga the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Appeal ba dinhi karon ang desisyonan sa Senado?
1: Wala man nakabutang
0: nga number pananglitan og magless ang number sa all numbers of the Senate which is 24. I-decide ang Senate ba ang maghimo o mag-decide, mag-twists sa constitutional mandate dito?
1: Ako, I doubt. No? Kaya ang unang question din ha, kung mayong tag, balio na to, i-rewrite na to ning balaod nga nag-ingon nga all members of the Senate. So, kanamang kong word nga all, nag-refer na nga to sa 24.
0: 24.
1: O niya, membro, siyempre, ang katong mga existing nga to, nga mga senador. Kano sa mahimo nga dili membro ang kining mga senador? Mo na pangutana diya karon.
0: Kanang makonbikto na sila or
1: patay na sila.
0: 6 feet below the ground.
1: Yan, So di ana sa puhon mahimo nga sa constitution dili sila ma-recognize as membro kay non-existing na sila. So kini karon sila si kisa ning mga nga priso si Marcolita o si Jinggoy.
0: Si Marcolita, Jinggoy, si
1: fugitive kuno matud pa sa ICC si
0: Senator Bato.
1: Dili man siya fugitive mga katropa sa atoa sa Pilipinas sa komunikaso.
0: Politiko ra may nagtawag ani fugitive god.
1: Mo lagi. Wa man ni kaso sa Pilipinas
0: sa so, mga fugitive. Paid hacks na mga media sa Manila.
1: Mo man ni nagabalik kay mo man ni dapat nga ipa-silsil sa lipatakan sa mga tao nga kini nagtago-tago na. Anyway, tulo sila plus ikaapat si Loren katong
0: nasa hospital karon.
1: Okay.
0: Kay nag-extend siya karon sa iyang kinibang leave of absence gumikan sa iyang ailments.
1: Katong gikot ni kuan ni presiding judge sa sugod sa impeachment trial katong katong na ay jurisprudence, di ba? Nga nag-ingon nga kung ikaw nana ka sa abroad, wa na ka diya sa Pilipinas, bisan pa og kanang senador ka, dili makount imong boto. Dili ka makaboto. Kaya sa ngalan nga, naa ka sa abroad, wala ka sa yuta sa Pilipinas, bisan pag-membro ka. Sa rason nga, nagkasakit ka. So, dili makount imong boto. Pero, mahulog tog abstain.
0: Nga abstain. Nga abstain kay considered as vote man.
1: Vote mangyapon.
0: So, unsay purpose anang nag-abstain ka nga dili man ma-count dito sa yes or no?
1: Dili lagi ka sa yes or no pero abstain man.
0: Abstain.
1: Boto lang yapon ka.
0: Buti pa sabot nga ni abstain ni siya, wala siya gipili.
1: Wala siya gipili.
0: Wala siya gipili yes or no. Sa impeachment